0: ngeje nyue wudu lega su lidi tongza sheba da juen du nyuman gubi xiamo juen gre. Nyimba, lingde lunje ji ne pe na cha xie ji bi ne da jinshin sakun ne cinto cha ne lo nying du bi ne su yon na hurta ji min ju she gre. Som ni, duyi rungbu pecha da nyingshin su la di de megla gale chenpo cha jo yon mare. Ye ni, sito da ngunzo mangza sa wa da gongju chunzi sheba. Dwa bangba, chana nyongza tongwa, dimi tisa da, shesu, yuji chami rindu bi sede, pe na, shana da, tsombu nyame, woma, bada, lasir su, mandu sawa su, shekure. Nga ni, meg mdewa da, chinju la, lindraji neyo na, duto do, minkando su ni, da ye shede, nga za hidu da, nga za ne, minkyo shekure. Senga na ba, xan la, bulishu nimbin hongu ge kuru kyuji yin. Bulish nimbun na, bulish nimbun langbi, muzu nye lanjuwe, nyuhi da, dahi rangi ju ngwe ne gire. Men nanju, nengubi shuzu la toba da, yang na, nengubi oma da, wuzi tunzi soba li, ngwe che shawain. Neba manche wa chadu ngoba da, zowa zangho nye ni son la, chakir jaba da, di chung su nguchu yuwa da, nguwa zawa, luzon hinba. Chanju rangi ju, ritek zawa soji neda tunjuru. Di ngungu shi tan na, zangzha yabu shi ba da, niyang da yi ma yi bi, xia yi rei nguan ni ma za wa. Xia yi rei ngambar du zu ji sa wa. Rishi su cha ma si ba, gu zu da di yi tun zi la tu du, mir ge ji ngu song yabu shi ba. Bu ni ngu yi bi nebar, du tu du min ju cha san ji yi shi gu.
1: Lu la dewa dang, sem la gandang xiong na, de xi yin. Deshi topar ndo na, detang la zun gu.
2: Detang gu na, seishwe ji panglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hi na, nga chui ling chin sun tang.
0: Senga nama, hian la shirin hungu shi ta ju guo shu ji. Shirin na, shirin ni si ji langbi, muzu nyingan ju wen guen ne trapu hi re. Nengu bi kyun na, zo so mu ji wi re ja, so cha. Shuwa da, shuwi rik na zo yinxie. Raimdi ngu tab na, jibi so jaba da, rinne ngubi neba la toba, rinne ngubi shuwa da, rishi socha yinda ka bakba shuba da, xa soba, jili rinne nguba yin. Rinne ngungu ka, dengi son da, mudroba son ju, lanlu ka kurhu na, dengi son na, nengubi mada, nengu ni xewi, Shuwa da, nengu na hibi socha yinda ka rei dingyu sheba da. Shiren gu ban rawi, neba to na dingyu sheba. Juji ganyi ma hiba, ca drapu zaba da, lobu do hibi neba hiyo na dingyu sheba jeyi. Mudroba zon na, gangde do rinnejan junggyu ru jubi, sacha ne socha ma seba da. Rinnejan junggyu ru jubi, sacha ne socha ju baba ma hiwa, xa sawa su ma seba. Rinne gan zhungyur zhubi sacha ni sa digi socha dan digi tunzi chi ni yu yi na mruwa ji re. Sengen namba, xia la minne gozi neda nga xe gu gur xiu jin. Dambu, mi chu ne zhi neda gangra yabi gur xiu jin. Mi chu langzhi zhi ne la chi ma sa jin du zhi gangwa yin ming jin zong ga wa dan. Yang na du ngay me dun jin zong xe ba. Chi bi guang du, mi shi camar du zhu xin zhumbu chung chung ga gangwa dan. Yin yang, ya xin zhangba da, qiu se da, na jin ba ju yor. Mi ju ne, chang ju shou na, meg la do chi xin, run shi ma bi cha ba da. Be gin li ju na, run shi ga bi gan xin, meg na do njar xin, ya la su zir chung wa da, cha zhang mi ju sa ba da, mi ju nja ju yor. Nin ba, mi ne gan sa la ne da gan da yo se na. Mi ne gan sa na zo, meg gan xin, zo bla cha wa da. Lagbar to long da sibu muzay ba. Marixin ca la, nima chasar tamo to ba da. Jun do meg na do kyumi kengju yo la. Meg na do doja gangwa dabar she ba da. Goro yu ko xin, nawa wo wa. Mishib mabu ju jing zhang ba. Chiba li ju na, ca xin zhang ba da. Kado mabiru la sebo tong wa. Cha do ju na, meg xin do zhe xin, reg muzay ba da. Me da nima tamo to ba. Yin ya, ya xie zhang la mei gen zhibu, xiu su da, rari qi wa jie zhi neda tun ju yore. Songba, mei ne rari zhi neda zhi gu xiu na, 미네랄은 당부 살림 살다 렌기 다른 공부 충충도 손이 못통하다 내면 공부라 젖니 뛰나 약보 통야 공격도 비 전환 잡아니라 대우 이에 니랭로 무사와다 민디도 라레 짜히다 분정하다 인야 장부 외통 죽기 요와시비 나와시지요 지발이 저번은 로단 드림이 맛이 좋다 통하다 Rij meka batar mek masawa thongwa da jamu kheti lungwar chupa yinla sulun nagwi lanlekheba. Shala shawo suchung tabi shiba da shanze rare tabu mala mbuto thunba da ngo naje mekba thupi nawa chawa yin. Yiba, mene ngore je neta na mene ngore gongri tabu chaba da lingru saba da thupi dhupa. Chucha cho nyin rije de Nasa Dawa, Jami Chanda Nyabi, Nasa Unwa Da, Lung Dre Da, Nyami Choyaji Dreni, Upi Mekdan Dawa Yin. Singa Namba, Xiala, Mintinga Je Nzeja Chuyi Kur Hyuji Yin. Mintinga Hajiang Zasa Che Kure. Gati Mintinga Da, Mintinga Tuchwa Yangda Mimba Da. Zatongi Dekha Lung Tu Mina, Mini Mutoba Maze, Tato Nyeba Zongi. Xiala, Chi Juntunga, Nungri Je Je Mintinga Gashi Kur Hyuji Yin. Tangbo Sinti Sumbi Ji Min Tongo. Minzi Ji Sashi Yi Tendo Ni Jigla Teng Song Si Jing Hundu Tongo Hi Chiyo Na. Di Nangdo Ni Chuzi Ji Ji Chang Song Min Teng Ri Tongo Ba Da. Si Jing Hundu Ting Ba Di Sama Ma Zho Kung Ki Chuzi Ji Da. Yang Na Sama Su Ji Ji Chuzi Ni Ji Ji Song Tongo Bi Do Yin. Si Ji Ji Su Tingo Hi Chiyo Na Sama Su Ji Ji Chuzi Shikang Gu Ji Min Tongo Re. Nyingba. Mar nyan ni tingo. Nye ni mi tong na, minzi di mikta ngun ni janye chewa ma zi. Mi ni la hukjin te ba ta, mikta la putok te ni, mikta ngun so, nyin te longa ta, luja lang ba. Saib che na mikta ngun so, nye ba siya si bi, lara shu na, zubur do ba ta, yang na, ya lang ni tong na, ya bu yore. Somba, mi ngambu mi jime, ngun la li mi tong ka, Chubmuntungwa mii kuna kamishi bati na haja nyingkachi wa xingi. Mii kamishi na shuji ni mikba nipa ta shuji xingi chubmambu xingi minzi xiwa ruran shenpa to na minzi la kukbi nangdu diwi jindu juzi jiyore. Yiba, chui yurin juji jini tongo. Mii lali minri tong na sibi mibar tuwa toni minri di shimar zuwa ta yang na chui nangdu yurin juji jini shiba li jiyo. Tētār shī na, mī nī tuay mūtōpa mā sī, tātōng mīnzī jī hūshūn tē sī. Ngā bā, gōng chū kūnā tā, jā kū sū jū mī tōng jī yō mā rī. Wā jā tā, sī kū, jā kū tōng jā, sī jā sū, gōng chū nā sū lā tī nī, mī tō na, mī nī lā hūshūn tē sī bā rī mā sī. Tā na, nē yīn tān jū wī, nyā kā chēn bō sū sī. Yāng tā bī mī tēn tā nā, chū kū chū njā jū tōng kū bā tī yīn. Chūk bā, mī jū tūm bū rī kā rī nī tōng wā. Lomi su ngachi degi reji minzi di ma mambu xe kikadri ni tongji. Dedar xe na shu jik ni minzi la bazu tesiba ma zi minzi zi nguwa njo labu yo. Shu yin xe ni minzi tongzi la cunzi muto bi minni mutan ba da yang na min tongzi mawa li xoxun tesi. Dimba, min mambu nyandu si ni tongji yo mari. Min mambu nyandu si ni tong na Minzi mambi pinzi la hukjin teba ta ta na nyingka zongi re. Pe na zhungu min tonggyo to, gyunen gubi minzi sa, yang na leta shobar gubi min to na zhungu shen mato. Tewi, mi mambu nyandu tonggyo se, nyingba to minba la gandu hukre. Jeba, mi tongji chu mambu tonggyo me. Mi tongga chu mambu to na, posi langba ta, mi shuani luteng to dulin sheba mapin. Shidang ni xe na, mi tunga chu zhunjang poba gangza tona chu. Lo mi su ngachi degu reje, mi tungi gama ngayi nando chu mantona yabu yara. Guba, mi tungi demata ngushe shi juyo mara. Mi tungi shidang gu chusu shega ni, chusu jegu nando, lu dengdo, mi zi ju nuba tunji yobi, demata ngushe shi na, mi ju nuba la nushun tegu yara. Juba, mi tunga gandwe da samasa jume. Min tunga lungzu mi bin zantong di na, min zi zi nipa tuan matoba ma zi, sab chi na cesu la nyingka zo si. 别那查些就被名字的，名字就被名字通过。

0: mangwe sirik sulan zayin goba tang. Ngo me tongji chanra tene tongjo ya mare. Saka namba, xiaan la tripi dojin xiba de ganyi bi gor xiu jin. Tripi dojin xiba ne, neja tangma ma yuwa, nyutri so, niro mba de, tripa zi chani, renji cherji bi neja re. Neja poe me jola nubi seda, shun la, minlo ke seja tangma ma yuwa, gan ronda, beke chanji, lunsi chusirji tripa da, tripoja zanlam. Chimba zanla la chiku jinda, chiku su, do la chudri chaba dar renji gumbur njewa la chibi dojin xe sewa. Neda la dojin di nyoji chiba da, chibu zi zanla du nibi da la du ngama da, bama, suma som du yi chula, du ngami da na niji jong ya wain. Yina ya, subi yin doi na wa da, zuzir langwa, lagwar du suba beba da, dunja zewa. Diyo di chibo dan chibi zanlando xorni, gana di dan chibi ninsi ne danra la. Chiding la nina zizo yoba gangar sibi yin mu dewa da cawa jaba jiri. Dwi dami da la mek sibo jiba da yinba loba jichin jindu gacha jiwa. Chayi da sobi milong zizo jiwa jiji ne da tunju yore. Pime dabu la chibar do nyin mu dewa da yigang gaba da. Si sepa zanji, duwa jabi nangwa dan, lixen nyangba, xiangdu za ngu la gamba. Kan mdewa, gangar dojin qiru sunwa dan, chiba ninsi jibi wangi, chiba qiru suni, lagbi rektu baan yu. Dui tamar gongsa zi nidali, yi gangar lupo sanchu qimbo langba dan, sui dodo zi muto bi nazo yu ba. Chiku nangdo do mawa, chiba qiwi jinji, chiku yuwa pinchin jabi gardi. Tidenga nazo ngali chiwa taan, chundu mamog jiwa, chiba ninti jiwa, cawa chiru jiwa. Ta na nato jinji chishi ninti yanjongsi. Deedabu la xiaqyo xiajili ta yi mantong la. Nebi, chinse zi zanlan na gani, chiji shuwi lam chiba taan. Dii wanga chiba chiru jiwa taan, chiza sosro nazo rangi zi chibi ne ca chindu juni xiaqyo xija pinba chungwa taan. Gyo gawa maze, minga juli, nyoji chini tsirab lini yin xii sungba tar gyo gawa yo. Dewi, neji kanya, hungu garchiwi, chibi dojin zi nina, nyoji da yasa chiwa. Sashuri tenba maangzabi, nende lungu yobi, dina muna ju jindu, munchubi seda, shuna, nomda, sashur, changda, buraso la, zamba ta, duidato minga lan suni, minjo shiju gechimu yin. Senga namba. Xiaanla chashi tuwi neji ngungu ki junxi kaji xiujin. Menna ji cowe chachin leso sunwa da duini chashi tuwi neba mangdung zhugi yoba dang. Chashi tuwi ne deli jinbi le cha shuwa da nyinglegi rei kimi nuba shuwi ne su mangbong zhungu yobi deli chibi neji cisu la cewa shibi chashi tuwi ne ngungu shiji na hajang ki ge jimboi. Rua ganxi yinya tama shiga na juli duta meba na Sūdīn gūnzhū chūnyī yī. Wāngjā, dzīzhū nūpā, sāngjī mōchāpā tīnī, tūy māyīpā shēgā nāchūn zhūngjī lī, rēhī dūtūpī gājā zhūngu yōtāp. Shēngrū nāmjā, sāshī rīngdā chā gōgā tī, ngāmbār tō tāngzī shāgō. Tēlā, tūnyī jī nāchū māyī lūngkhāng, dētā sāngjī jī, zō nērēkdā, tā rīngdō tōngjī tī, tūnyī shāyā zōwā yīmbā tā. Mūnzhōngwā shībī zōwā nā, nē gāngī tī hūngu gā rīgbā lī. Manchi la, deli cha hongu ka talan zoo na si shu nyi yinbi hongu ka talan zoo ngu zha xa jing. Dangbo, si chi shu chula donan xe gu. Gek ni, chumi si chi nyi shu chu gu xe na, si chi toa jia chi wa ta, ya na, toa tu chi wa ma xe pa si chi rinpar sa wa ta, munchu bi si ta, du mi ka si su ma ti na ya bu yore. Pi na, si rik munchu pa su ji, shuk pa ta, kuk pa chuk bi. Lūdēngā lōngkāng chōngnī chāshī lā xūkchīng tēbī gāsō chāshī tōngchūr jīndu sōngwī lēchā dōwā tā chāchā gāpā sōchū nēn chōngnī bī jīndu īzā shēchī tī gējīmōi. Nī nī dōwā tā chāngrā kī nyēshū lā tōnā shē kūrē. Chāng tā dōwā mūtībā māzē kāchī sīrē chā sāchū mē. Chāng māmbō tī nā chāngī nyāyū dānyēn jē mānyū pā tā bēkī pēwā sōchū lōngchā gā zāngā nī Nyingchata, lechaka jiwa xindu suni, tama lyudenka 차다 용구 좋아 멜렉바 차비 냥다 김바 케마 소지 느바지 인도 좋아다 데리 레타크 좋아 힌도 소미 요새 냥바다 넘바 요와 소지 내린 좋아다 창그 느바 차위랑 일리 차지 진조다 데리 힌자다 진자 레자 소지 쿠부 지위 타토와다 레타도와 소잔 용스비 데레 도난시 저게 제보이 도와양 데리 만데바 로보 응어소 두제차바소 두콩라 특반난 이인바다 디 로인누바 휴진테바 마제 르데그 차자양 산줄리 닝타 조아지 인도 소위 닝제르다 차장급이 내려서 나소시비 데렉티나 네바체 모여레 손니 곤지만 보통 줘요 말해 곤지란 나 망와다 규딘지 오마다 동자 고피 라소바 예바다 대다크 주차야 차다 가라 지야소 진진 나소크 주비 데레 차쿠미 네바여라 차자김비 네바여 예비 데렉 덴바라 이자셰구레 네바 쇼나 딘슬라 도나셰구 데안 깽니 주셰라 도나셰구 생도 키와다 생숙 못인바 생고 키와 콘트롤랑바 소자 다시 토론루비 주진 조인비 뒤더 세몬 가서 잡았다 냥에 치와 마와마와 제신 잡아 강거치와 수지 리방니 조생코와 세고 첨마다 리로바도 산츠 무지바다 양나 가와숑가 핀지지 산시라니니 센디 바페다 청자주군은 가와 세사시고 발리 데일리두데 가주 직조시지 생강총리 다시 진동조시 주준도 zubu zhundar shi na lunkhaan jayang dung ruwa ta lu zong zhe peta su zhe cae marun ruwi cae di zhung gushun la di ni zubu zhundar shi na nirin hungu hum ni detang la pintu chenpo yore ni ni du ju gu shunan la donan shi gu du yi li gungka tahi torun ruwa ngunsa yin la ni ri hiubi chutsu chukba ni chutsu jeba ta shu ju chutsu ngaba ni jebi par tahi tuwi du ka yin ba ta ya ki chado kiwi du so ya Chahi chi tuwi niman dewa ta nga zo chenpo jeba su dini shimro. Du jun du ya nubu cha chi na chahi torun ro la zhe shi na ya chahi torun ro wi deda nyang ju shi jo ge chenpo yi. Deli si gong ya ya ka chadu ka su si zi re yong di na le shi gun di cha bi ka su zho yi si re di na ya bu yi re. Som ni nikab shi la la do na shi go. Du ba ta gong bi wang ge gu yu ko wa ta yi ga shu ba. Suzu ngowa tanla daba ta, yala shubba ta, loburdo driba jaba, drichin gamba ta, gabi shukji zewar suzu, longta gujewa la putuk ta ni, loburdo punju shungwe, leta dawa shungwa yala, negaju shunlangu wange, gejik zangdo shungwa yaya. Dewe dela, zani tata, minju shiwa su, ligwar shiwa shijina, shindu geje mui. Huala, ngo zewe ne, yuta ju goshu ji. Ngo chenpo zedi, mē māngbō xie kē tē nāngmē tō tāngwā tē māngrēk. Kāñi sē nā, ngō zē wā tē lē shē yī nē kē kā jē tāng tē kān rā wā yō bā mā zē, nē kā chē wā tē ngē bā tō tōng nāng qiñbō xie kū rē. Tē yāng tō wā qiñbī nāng tō dē bā tāng, nē cē māngbō nī mē wā, sī gō mē bā yū rēn dē bā, kē chā yū rēn xie bā, ngū yū rēn wā, chāng rā tōng mā wā, mē tā nī mā sō chū chū yō chē wā. Lē lā rōng gō tēng bī lōng sīr pū bā tāng, Deji dacha shangwa soju ngō zi si jire. Ngō zi wi juji da neda la, me da nimi dwe na ngō zi wa ma zi. Ngō ji la sirik sandu me ba ta, lakwa to changra to na ngō zi wa ji ne parchi binti jungo ni. Ne teri minjo shata na yokpa raka bidung rupu chok da, ningung sitik rupu ya, gomu sindu juji rupu song ji dongo. Iza she guba she la, mi di sika chong chi wi sama suji sui na ya buyo re. Yeya basang to mana yitang ka tang kuni tong ku batang, yana ngu tang songpa kuni tong ku. Yang juji da ne da la ngu ji ji lupo chong batang sari sari sheba sila zhuwa me ba ji ni parchi belong kong kong niri. Ne teri minjo shatan na yoba hingu jeba rupu jek da nyingon rika bedong rupu du, gomu duzu juji rupu du su chuku ku tong ku re. Yang juji da ne da la Jujin sebu meba, jawa dan, ranru zewa dan, nrambi zapa wa. Lu chadang ge, chibar meba, xiogba ni nyinshe ba dan, dubi ga ne lang ba dan, gongru debo yon wa su na, lungri jingo nere.
1: ne derek la xioba dutek rupo

0: ngawa mibe namba xie chaya bari. Jia xin xiong tongwe jia shuji jianba zhong jia jia yi. Nang zhong diya na nincha zhongjir jia nujia zhongmi wienu tong nusu nang zhong kao tongbo jie xian bari. Nang zhong diya zhengji nyonu bongle wu za jisra yabu yonggan dao jisang bari. Nang zhong diya lo re la lo tongji dung chi jitong zhujia sanye lo dara doso jian chi yitong jia jia jian xiang tojie bari. Nāngzhōng tē tsū jē nē lōng tō tō bā tōng tsū yīn xē nē zārā lā dāchōng tō nē mōngzō lā pīngbā qīngbō tō yā pārī. Tā jā gōngbō nyāndā zōng lā jē kāng lī chā lā tē nē pē jē jā kē pīng qīngbō sāng yā pārī. Jē kāng ngēnggō tsā jirā tāng zēng tōng kō yā yā tō tōng jirā tāng zēng. Jūn chē tē lē lā tāng zēng jē zē bī zōng yōng jā zē tō dīng bē zhōng sēng zū chē zē bī ngēng jē kā lā tōng rā nī jā sāng yā lā līng sā tē dīng jā. Rongchong jiong rambi, nimi zhongqir jie tie jie lido zang ya bari. Gongpo njanda zongye jie jilin yin. Jilin zongpian yin ba, lilin ji, li chai nga zo jakao jie zoni jie kang zi nu kar jitri zi bi si ju bi jie ya po zi di. Zi do din bi gongpo njanda zhujin hota za jie yin xie zang bari.
1: Xia la san zhong du di ka jie shugu yin. Nye dwe hilo nye dong nye zhulu bè yung long ching nye ching li rè jie zhen nye jindu rè gè ngà bà ngò chò bèn zè gò chò bà dàng. Ngò chòng zè gù dhù, jindu jie jù gè dàng zhà rè nè chù rù chè dè dùa ma zè. Lè dùn bè lè rè xiang cè dàng, mè tèk rìng nù jìng dù bè kù kì bà sù jie jù dùn zù mè dè nye gù rè chè bà kà gè lè dùn bè nyam nyong zàng bù nyam xue dàng qìng zhùng lè dùn zhù hù tè jù dù xie bà zè. Nye dwe nyin chè chung chè jì xilu nye dò nye zhù lù rin nè dàng nyo gò rù lì rì jì tùn xì dèn jà gò là bèr dùn ngè yong xì bà zì. Ngè yong nò nà chè jì mì xùn sè dàng dàng chù rù lòng wì yu gò wà xù dàng là mì nì nyè kì nè chù rù gong yu dàng bèr dùn tàp jù là dà rà mò kàn rè bà nyang dò rù xù nè jù sò xù ngè mì jì ngè lì xì jì là lè mò xì bà zì. Xie gu di bai wa ju, ngui yung xin zhi, dian jia jue xiong xin zhi su ju li, nin zhi zhong qi ji rin ni dang, yu gu li ri bi da gong pa yong ju ra gong di nyu di ta yu ba zhi.
2: Tian di lin qing ji zun zhen ging kwa zha ci da su dun, xie xie qing gui ki la ba ci ren, nian zhen xiong qing dian qiu xiong dang pa lam xi, ra pe zhi su wa di qing ji yin, tian di bai yung san yang zha lin qing yu ca ra, ta cu ma ci ren.
3: Tering ge doni.
4: Tering ge doni.
3: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe ling.
4: Mang zhe do kore kye sa nam, do du cai sun de zhe xue.
5: Zhong nam cho gong ka sa. Tien di bie yong long ching yin ching li kong, kan ge long ching jie, tering ge doni di bie lin ching nong. Sen ge kan ba ngo jie, ye re ju xiong ge, di xi din bie ju ling gor dang. La si. Gama juan a ya, maan pin tsu yi ko jia, nu xiu yu gu du bi guro. Se jue ji, gen sung xin ni, li yu tan lam yang su dong yi guro. Lo ga zhong qi ji, bu ji jia xiu si ju, tu gu chang du dong ni, mong bo bi cui tun bu, pi jin zhuo la, gun di dong yi guo su, zha di xi yu. Xiang la, yi ji nan dun na xin su.

0: Sengke chobo naba kumkhan song. Tata chi chi sengko chobi le zinda na. Pechong long ching nying ching le kong. Kamke long ching cha. Nga dang ngay ju bi hiu lam hiu bi le zire. Dilingka le zin nang. Ren qin ye hi dang ca chi dan ju ji ba di hiu jing. Payo chanto chong che ding qin ni yin bi ren qin ye hi la na. Xia lo ji tong gu jia gu ji guo ji lo chong xin. Yuan nu du ni. Cong nir dang zhe wi xia wa la ga xin. Ma ri la hi go la di wi mu. Sengkong ri bi ding ka ngay mi ring ni la jang wi dong wa di. Kong ka xue zhong cong nying bi lang zu de. Biao yong ca chi zo zel tuan zi ci yue gong si hi ba yi. Cong nye xie yin yue. Gong si di. Ma ri ring ni jie qi ju dang. Nying jun du bi ca ca hi bi ring ni jie cun da di. Bai ma ri zang ma zi. Jia li xin nang ka jia qi yu go wa cao yang. Nyam lin xie si di wo xi jun yue.
1: Yin men ren qi xie zo li yin. Dine pa yun ru xi gu na a. Bo jo chang du sa kor. Ding qi zong ba da xiong ni yin.
0: Ani, dasong lega chenan da leisho?
1: Dasong lega nan caca do, digi ton lega yu.
0: Caca ka lega da go?
1: Ho ri ri.
0: Dasong gincho ka congkong yosa da xue zhong zong nipa ka da lan chi da na da go ya?
1: Ri ri.
0: Congkong mien le che zo da go?
1: Congkong ka mien la bo yung caca zo zi tong zi cei gong sa.
0: Ani, dasong chugi ka congkong ka zo da lega chenan da leisho re?
1: Congkong ka lega zo na caca ka la ka zhu ji do. Digi bu zo ji do. Dikin ram ra le yo. Ngeki ngumi shoja rung ne de par ja cher ton.

0: 제도. 땡에게 보사산란다 고용 정보 강 정보. 드네 차자카도 야유니 뭐뭐 보당에 사자나라 야유고세 모봉모리 데트루위 제조주기나 네케 포레크르네레 파 차비아체로 로다사무리 나티노 쇼나 다우야스르나 브레요리마리 띵 공라 나가 로브로체도 띵 알로독 파기엔도 콘남니카다 롱고 트로스데라 레가데르 시어리
1: 로투지
0: Lekati shini, malakpan tso kama mozi jay mano ni, pan roson ron gomu chasinja la tongyo jirik jatong. Tani kongke mok la cha treja, kompa la cha treja, malasama treja, lo la lo ri treja. Teke soma kongke kutzei di shini, tata jiga tse do, gongyo do, ngari do. Tati no tsa godo, sali tuni te kongke kutsoma tenu lo te roson tsoma, tata gento bja la kutone. ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Soma kongkutay giyori. Kong la ma yin la ta pinsek shiawa rung rukwe rizu. Nga amcho no la ma mumpo kecha te gomyo nga. Te kongkata nga ta zo tsa lenda da ta nga gacho nga te ka tsa tsa da ta nga te ka samdo nga rwa. Kongkati ka leka kanshi rose ta ndu. Te nga ma nga na ta pan roson chenpo. Trasanja la roson tong. Te tsa tsa teke dam do. Teke tsoma tsa ishi te tsa tsa me tra gwa. Me tra gdu lo shio. ᱪᱤᱠᱛᱚ ᱪᱤᱠᱡᱟ ᱥᱮᱴᱟ ᱜᱚᱭᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱞᱚᱨᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚᱱ ᱨᱚᱜᱫᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟᱠ ᱛᱚᱱ ᱫᱩᱨᱩᱥᱤᱱ
1: ᱞᱚᱥᱩᱛ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱛᱚ ᱪᱤᱠᱡᱟ ᱪᱟ
0: ᱚ
1: ᱪᱟᱱᱩᱫᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱪᱟᱱᱩᱫᱟ
1: ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟᱞᱚ ᱛᱮ ᱴᱨᱤᱪᱟ ᱡᱚᱱᱮ ᱡᱚᱜᱡᱨᱟ
0: ᱨᱮᱨᱮ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱠᱮ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱚᱨᱟᱠ ᱧᱩᱭᱮᱱ ᱞᱮᱨᱮ
1: ᱫᱟᱥᱚᱱ ᱪᱩᱜᱤ ᱪᱚᱝᱠᱚᱱ ᱥᱮ ᱭᱚᱨᱮ
0: ᱨᱮᱨᱮ
1: ᱫᱟᱥᱚᱱ ᱪᱚᱝᱠᱚᱱ ᱡᱟᱵᱠᱟ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱱᱚ
0: ᱟ ᱭᱚᱨᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱭᱚᱨᱮ
1: ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱴᱨᱤᱪᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱮ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱞᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱪᱮᱥᱟ ᱡᱚᱛᱨᱮ
0: ᱛᱮ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱪᱩᱝᱱᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱱᱟᱵᱡᱟᱥ ᱥᱩᱝᱚᱭ ᱡᱮᱨᱮ ᱪᱮᱞᱤᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱫᱟᱱᱪᱮ ᱡᱟ ᱪᱮᱥᱨᱮ ᱱᱟᱢ ᱥᱩᱝᱱᱤ ᱢᱟᱨᱮ
1: ᱱᱚ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚ ᱞᱮᱢᱵᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱠᱟᱢᱯᱚ ᱭᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱨᱚᱱᱫ ᱡᱚᱛ ᱜᱩᱥᱚᱱᱟᱞ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱩᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱠ ᱪᱩ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱡᱤᱡᱟ ᱥᱮᱦᱚ ᱪᱷᱟᱭᱩᱛᱟ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱮᱱ ᱱᱚᱞᱟ ᱪᱩᱥᱚ ᱪᱮᱥᱟᱥ ᱭᱟᱜᱨ
0: ᱪᱩᱥᱚ ᱫᱤᱱ ᱭᱟᱜᱨ
1: ᱪᱩᱥᱚ ᱫᱤᱱ
0: ᱟ
1: ᱛᱤᱛᱟ ᱭᱟᱪᱟᱞᱮ ᱫᱚᱛᱮ ᱛᱟᱠᱛᱟ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱭᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱨᱚᱱᱡᱟ ᱪᱷᱟᱛᱞᱮᱨᱮ
0: ᱨᱮᱨᱮ ᱞᱚ
1: ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱟ ᱠᱚᱱᱞᱟ ᱢᱟᱭᱟ ᱠᱚᱱᱞᱟ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱛᱩᱞᱟᱹᱱ ᱯᱟᱛ ᱫᱟᱵᱪᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱱᱥᱟᱱ ᱪᱩᱠ ᱪᱚᱨ ᱠᱟᱫᱚ ᱫᱟᱵᱪᱟ ᱫᱤ ᱩᱱᱛᱮ ᱱᱚᱞ ᱫᱤᱪᱷᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱟᱹᱥᱤ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱪᱚᱥᱟ ᱠᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮᱞ ᱭᱟ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱭᱚᱨ ᱠᱟᱫᱚ
0: ᱛᱨᱩ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱢᱟᱨᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱫᱟᱵᱪᱟ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱠᱷᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱱᱚᱞ ᱠᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱝᱠᱟ ᱭᱟ ᱥᱮ ᱛᱨᱩ ᱥᱤᱱᱮ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱫᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱮᱥ ᱛᱨᱩ ᱵᱤ ᱠᱟᱢ ᱜᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱨᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱥ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱞᱟᱥ ᱛᱨᱩ ᱵᱤ ᱠᱟᱢ ᱱᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱚ ᱢᱮᱨᱟᱝ ᱟᱯᱮ ᱛᱚᱱᱡᱚᱞ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮᱞᱟ
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Tee tenyi nala taa tsa yinna la tsa re re zoli ka dhuren tanda. Che duna la zanko che gui hiosko.
0: Re re la.
1: Tee tada chungwa di nala baka dapa da lempa da dap tsali da nyema nong la kamra ka.
0: Nyema nong kamra. Nyema nong.
1: Nyema nong kam dun kia tsi ya. Che wa yinna daa kia tsi ya.
0: Re re la.
1: Tee tsadi yinna ta chucha nong la ya me sa ja.
0: Re re.
1: Re re. Tsa tsa rengni lakzal tali na ta junzin zon da jiru ho ya.
0: Re la.
1: Ta gen che yinna la si lo ji tong ka jay kuch kwa ji lo si to ka lo chung ka yuan si jiru ho ya.
0: Re la.
1: Tengsi di ta ngogi pe mri rong ka ta mri ka lakzal tanda ta suyampu che la rong yinna la ta nyam nyong do. Ta junzin zon da jiru zo tsali de gong. Nongwa na si bu na yo jiru.
0: Ha, da la. Te nongwa si bu yu kuli junzi jiru si na ta na shou pa ni taro we ya no mana pen ro kong sa no. Te leka te le truwe, ta nima tsek mara, nyi mara, son mara, ta truwe le truwa la. Te pa gongshi rabu cha. Te namju leka mina, ta nga tra leka tsek chi se san san. Truwe te ma le na ya shibu me jo ra. Ota cha de.
1: Re re re.
0: Ngar rana na, te nganja nika tab jo pa yo ro la.
1: Cha tsong che.
0: Cha tsong che yo ro.
1: Ore ore.
0: Tong che do, ro ma. Te yawa muntro pa, say, tsama che chong yori la. Te ngi zuye nao shikara tu dali dabji yori de. Nganja nyuki tu dali dabji yori la.
1: Nganja nyi dabji yori to. Tendala, dabsa tendala minchina zori.
0: tan dawsa te ta tsoma ka xieji la tsoma ka tsakpa ra zonri te ta tingi la pa me yewa sa yoli ma ri la tsoma ka tsakpa ra zonri
1: o ri ri ta ta ka ngui jia ina ri dunjab nye li ina ri dawsa tsoma la tsakpa dawza xieji
0: re la
1: tsakpa ta pe xe tong dawli ka ta leka tanda la tsakpa dawza lor ko
0: re la
1: o ri ri ri
2: ca ca xie ngan cui tong ju se jiba ne yeb chung la zhui ji xiu bi ca bar le mi yi zo wa jung zem ji zhe ba xi nong yong di ne nong chui qian bu xi rin du ca zan ne zang wei rang yin jin jie cun da ge qin xi yin bi yin ji sa zang qiu zang xi yin gui la gang di sem jie din xi jie yin bi yin ji yun rin ni te ba xi jiang yin gui du di er din di li nuan xi bi ge rem ne yeb ca xin ngu qiu zang mi jie zhe ba xi jiang rin du
1: 아니 차차든지 나라다 다소 괜찮으셔 청콘원들이도 차차경 사든들이 너무 미세 혈루시동다 지어상가
0: 다 사든라나다 사종 최종 사종마 토모리다 데 데노나다 질함라만다 데긴라만다 몸폴로요리 데 차든 베차야나 다당거테 치어로와 돌론니에요 차테크 조요리 다 차차데 조고도 톰포데 친세나 조마 종종 지게거로와
1: 어리 어리
0: Te nyingpa te putsi takpo shi gorwa la. O te ra nga tsu ta muyo tel te na tongpo ta tsoma tomo zoyori. Te nyingpa te ka la putsi pe masi pa zoyori la.
1: Tsasa su dab tsato te nina ta ri pa ta yili to. Ndamba tanda li nina la, ani nong la shema zonra to. Do shu zura, do chun chun zonra to. Tanda da je u rikji munga. Ta chenri zodi, zodi gyura nong la chenri da zohyo na.
0: Zodi gyura de ta, hini satro we kongro wa la, sa kambo de ndugar hini.
1: Nga lan tsa kong to, sa kambo kanyam kong re.
0: Re, te tru we ndu tsa do te, chacha mongpo sa nong la koko ra jan ro gore.
1: Ta su suma gincho sa na zodra ten zon re.
0: Yore, tsangma yore. Trecha mongpo sa nong la kora jab tsa du, te sa ten jangpo ma nong la do me pa shi chag re la.
1: Trecha kashi yore la?
0: Yore la.
1: Trecha kashi nong, trecha ano la gomba tongpo zho, teni yinpa jen, yinpa
0: zho. Yinpa zho zho, yore la. Rinpa tongma ta, nyen sa, son sa, pe ma sipa yapo zho tena, son san zho go gore la.
1: Duse rintong tima re la?
0: Duse ta te kale chanpo yore la. Hini ta sa ndu garwa.
1: Yore, sa ndu di ungo?
0: Sa ndu ndu ni ta mak shou di rung, di ndu ndu garwa.
1: Ma yu rung di nsa kambo di gre.
0: Chacha kutsai di shi to marwa la. Ta te kale chanpo yore la.
1: Di ki tsoma ina la, chanto gongjo.
0: Gongjo ni re la.
1: Gongjo ni kyung toka sa zangma tanda. Koku jucha ti ina la, sa sa dali ka. Lakzal do tuni ku jucha chi guishin ko ya.
0: Re la.
1: Ta gongjo ni ya kong di sa kambo kong dara ho.
0: Re la.
1: Ani gincho su ta son gongsi tando kong li do. Ani chigi gincho do, ani ni roba da tsoka, lem da tsoka nyambo la. Sa ta kambo tsoma nyambo ma hiu rong la tina, xeo yezo la rgo ya.
0: Re la.
1: Dudu tina, xeo yezo di lakcha chena chena da pishe tong re.
0: Ta towa do, ta tiki ka re nabu di, lakcha yinba ka tsa di xe yezo ku sena zo tali ma re la.
1: O re re, ta rong ka, ta xiong rosa ka lakcha chena ji rana da ka.
0: Re re,
1: de
0: re.
1: Re re. Tani di tu cha nong la, ko ong da yi xeo tsa zo ca jia, da zon la yinjira.
0: Re re.
1: Ca jia tsa li do, ta sa tanda. Ante yena chujia nung la ta chizur ku. Ti ma chisin zhu, ti ca chisi jem na la ta genchi ki ka chuzi tala zi xin ka zu na. Ci na ji yor ka dong?
0: Yori la.
1: Ci chinda na yin shi?
0: Sa turu wen du ca ruwa. Mok du ca du ti tana la ta chujia sa ru sa yaw sa sa yori la. Ti nung la ta sa pe lo, kia lo. Turu wen do jato chuzi nye sa turu wi kora jia sa yu gori la. Ti sa yu ca du wun ya lo tani pe sa tong sa che yori chujia che. Ti nung sa ru lakpa para kong re turu wi lo gori. Ti mongpo mongpo ruwa lo tona kong langso langso ma tong tagu ma re la. Sa para kong re turu wi lo ndo mini ti sa ti sa re tong tagu ma re. Ti ko ha jiong ke ya po chia gori.
1: O re re, ngay chujia zodi pa che ta chujia zi nono sa dopo jia nye se na tsoma pa te tega lu kyo hyo nong san shi.
0: Ma re ma re la.
1: Dei nal da ko tongpo dangpa tsu yon di dandala o mak dagar ho ya.
0: Re re.
1: Dani ni o dandala sa xevye dandi na o chujia dandala pa tongi xie. Xevye zoli da o yin laba kongre dore lo gu xios ko.
0: Re la.
1: Re re. Da soma juren soma no yin da ngang juren bo do xeb tsa po tanda ji gui cha ko.
0: Re la.
2: Lega gangda xila xiu na ya, gyn ji ga wang, mui bi ngi ba me. Gui se, dang tumar lega xiu gab, nyam nyung dang guo ge so ji jin bi, lega co wa ne, di wi ga ka qi wa xi jiang zhe. Ren jin yi xi jiang nga ji se, lega mang bo ra xiu nyung du. Da ji ca ji lega xiu gab jiang, yin ji ma ga wa dang, qia mui xie ba chen nyung du. Yin na yang, 空给让你接革命党彭顿伊拉电波讲的让个各位来了我的人修进一把车
1: 跟这个擦擦擦擦擦擦电波带着我的年龄的在车里呢门站门的到的年龄电单站门的就差不多的土恩用
0: 土恩用了
1: 今天的
0: 电波给了他che dore sena ma chu sona chembor ta padlo chun chol le kandale
1: ore sena chembor izo
0: o tangare ko ke ja che shi go sena pa chu la chon ja das le ka de maris
1: re re re
0: lo chun chol le ka yeme le jma da no chu la chon ja do ma thau nyol
1: o re re re
0: hin de ta ro ga cho te cha ni mo che ja na ta che sa ya ndo sa yo mare ro ga cho ta te ka che ja cha ne ro le ka ro pe le ta te ke chembor ting do la Tata leka de ta nga tsu rong gap tso se rinne shio shia de nga tsu jumzi chi chari la. Nga tsu tamar samu chin se na rong pu mrek rinne shio shia de jumzi jie jia kai chenpo ri sam. Tika leka de san nong ni gap tso tse ngu de len du ta nga tazu zeli nong ta ri la. Ta trayen se nem so jiao jina nga che ji ti san san ras. Ma le na shibo me lin ras.
1: San tong pa.
0: O san tong pa tando hondo. De ta tru vi len du ta rong sam leka de rong len du gina. Tsayni mrek rinne shio shia di nga tsu jimtsi jay yori. Nini ta leka di rong gatsu tsayab sada ti saib shibu do la.
1: Ri. Tama mong chisa ka ta leka jili na la ta tofo zang chi dara hoya.
0: Ril.
1: Rong soso ka gashu da tuni ka leka tanda tuju tanda kali kamar hoya.
0: Ril.
1: Ta zon ta ma yemi ka chao sana chenpo rezi na la ta goji yo ta.
0: Ril.
1: Chi na ta lo chunju ro hoya.
0: Ril.
1: Goji goji lo kumar hoya.
0: Ril.
1: Tengi sa di ta yin chi yin na la ta lo so ka koka tsama ra nyong do ro hoya.
0: Ril.
1: Ta yin na la ta lo chin tsama tar xin. Tengi zho nyong ro hoya.
0: Ril.
1: Tengi sa li do ta tengi yin na la ta yin chi ka lekan jami mongpo zon nyong yo jire.
0: Ah, zon nyong.
1: Chanda chanda la zon nyong leka.
0: Ta lo dra che mong mana shanxi po ji.
1: Shanxi po ji.
0: Lao zel. Lo dra sanu ri la.
1: Lao zel lo dra.
0: Ril.
1: O ri.
0: Te. Tino san, te nito nye tsa tse lo la, ta tino lobra tun te.
1: Nye ki lo lo tun?
0: Lobra tun tsa te, nga mene ya wang lasa de payu pes, ten ro puma te la. Ro mu pu le jonsi chari sena ta, chen no aka rong, chen no otong ting ki ka tong, lobra ta polo jia ka nga.
1: Ri.
0: Ta kongi ka ngi rawa chenpo jao yori.
1: Ri.
0: Ten nga uta tanda ten rawa chenpo jao yori, ta lasa le tru de nga la. Nga chungdu ni chen se na ta chongle rika nga gabu shu.
1: Ta ma rung su ga shu ta.
0: Ta chongle jao godo sa nga tru we de. Ten chen no la pe kapa ja nga nguko nga mauza tonge chong ja ke ja tru shi pom du la.
1: Ri.
0: Dro we de nga dawa son de la. Te zupu ka la kin ngu tse ka je pa de yin me pa cha so.
1: O ri lo da tian tse dawa son si la
0: sa de. Te me pa cha si ba ro.
1: O ri.
0: Nge sa gro.
1: O ri.
0: Tong gro, kong gro. Te dro we de nga ko tse me pa cha so. Te ro pa do lo dro ka pa ja ngu ko sho zo. Ta dro we kon re la.
1: Ri.
0: Te kon ke kon do. Ye ne ta kon ke ka li de. Dro sin ro ro. Tani ta nipa zogu na ngô tsaburwa la, zo pomdo la. Te toro we, te nima rari la, gomu nga se kange samasai.
1: Nima che la?
0: O. Ta ngoma ranje na kecha tepsi na tsuma ichi jiri. Nito nye tsa tse lo ta kecha tepsi na ichi ma kamo ri.
1: Tari.
0: Hinti ka ngoma ne tsota sani ngui. Tsong jao ji pa ga sundu ta, tsong le ska tu tog na. Ta samu tongpa rwa la. Rung le mak tsa mo tsa tse me du sama sa chi mi ni du du te to tsung le ka ni to na sa lo chung chung yi na mi shi sa nung dong mi shi yi na mi shi ta turu we de nga la sa te turu we dawa son su de te nima rari no gomu nga pe chu chi we tong yi se na ta pe jing huan be me su zo tse yo wa pe jing ku to
1: kampo des te
0: sar kampo des sol ta ti chay du mo tsa nga ruwa te du o tama ya nyo ta nga du tse yis pong te ke chan de un pu du tse yis pong Ta turu we tsua jing la. Te chen no kongu kondo ding. Ta te ni gu na ni pogu mando la.
1: Ri.
0: Nga lobra chimpi jun re no la. Ta sa jo, gong jo, lo ri se ya. Tsuma chen no kutong ro wa. Ta lobra tun sa du la. Te to chen no lakwa si. Nga che go da. Mdi nyo la chen go. Nga te go do se na ngo tsa pondo la.
1: Diri.
0: Te chen no kongu kaja kondo ding. Ni pogu mando nga. Te turu we nga ding. Te nima tse nga turu we. Ja to ma sun ye. Ngi dhā ma shet dēshu, ma shet dēshu. Tā kōng kō pōpā dē ngi dhā yā sōng wā. O ngi dhā rō shi nē, jā pōpā kōng lūng yī kōng lā.
1: O rī.
0: kong cha li mundu wa cha ke ta li mundu te ngi ni pa ke cha shi cho ke cha shi ngi ni ke cha ra shi nga cha no ya so te de ya yin te ji ni ni ma ni son chan kong ka nga kem chi tong shu te kong ka ngi ni cha tong te ni tu sa ta na shu se o te nga ta na so
1: ori
0: cha tong de te kong ka nga la ta ma de shu ta ma sa pa chu ka ta ma cha te mi shi sa yin de nga ta ma de shu te nga ten no ba ye mogo la ba yin de te kong te gi do Te kong sem shi ro la. Te nga nen ba ya, toro jen nen. Te kong pa yu yiga zi nri do. Te kong toro jen nima nyi song chan yiga zi ya chin song. Nga kaba lip shi, kong yiga zi ya nrugu yu sa. Nga kaba lip shi. Te nga na toro jen den ya. Yang jia chowa te jen den. Toro jen debi kao sa. Kong ka nga kaba shi lip shi. Pachu dawa nyi song su du tsu yo we sa. O nga yu sa ba ya. Te kong kong roba shi gugi do sa, yiga tse ya ji xo da sa. O la su la, kong ka nga yaman roe ke langa ke dala da tong su kor chung. Te nga ke chin bai, ege chin. Te kong la rana, ta ke la chong le pa shi ri do wa, nga nye ni hao kogu mi. Nga chin tsa do te nga hao kogu shung. Chong le pa shi ri do, ta naman ra bo do, jo ban ra bo, ta cham sa mang po shi do kong ra. Ta kong rana, mi ke jana la chi ro gugi do sa.
1: Ori.
0: kong ki ki tsume tsama te ngangi karo jida sa.
1: Tsuma?
0: O, te ngini ngoshi na gyur rungpo songyo marwa.
1: Si.
0: Te te ngangi ko po mdo la. Yimba tan ra mnra che da na ta ngangi ko zi. Si,
1: tenda chung chung rin mdo ra.
0: Ta nguk tonda de ngangi kajime sa.
1: Si, si, si.
0: Kong ra la kecha te laba yin la.
1: Si, si, si.
0: Te kong ra ta kong ra yichi ba kajime sa. Ta rangi ngi ko sa. Nga tso yichi chenpo ta jegi do la.
1: Tulan. jin rupu chi ma re ngo ya mo ma xia
0: re
1: re su yin na la ta tani ki zhang nong san ta tani wun chi re
0: re re
1: o re
0: te tro we te mi zhe na ta nge ko se ge duwa la
1: re
0: te nga nge ko ke de ba ya jo ba da tro ra ma ra nge nge ko
1: song kong kai xi yo zhe re
0: do ni do la
1: o re o re
0: te nge nge ko tro che de ba ya nga nge ko vi jun re nong la le ka nda nong ta zu pu nyun chi ha chang xiu chen bu do la go mo le ka ro wa chang
1: o re o re
0: ta zhukpo nyungtsi hana nopa chenpo yosari ta turu chido. Ta turu che nga dawa nyi daba yin la.
1: Ori.
0: Te kong rana ta meneki jana leka kanyu na drup tsa yalimdo. Te ta nga ma nro yin isa. Me kong shuwa yin. Te kong kya sikido. Te ma yon. Te yan dama de. Jini te nga ngonhom to tomma ta tongze sapa zo gugido samchung la. Yinti nga zoye ka magza yo marwa.
1: Ri.
0: Te turushin to nga nyamle chikin loka pasu yu. Ta kong magza yo ri.
1: Ori.
0: Tsama yo ri. Nga yo marwa la. Te nga kong lo kaba tiyabja. Nga gomu chanyi yo da. Nga kong la bay. Te kong turuche pashi tsashi. Nga ya chung la. Te nga nyamle rache mna jana kwanchu se sati gini. kāng kā jīyā tōngzē sāpā rā tūrū wē, pēcā sāpā rā zū tūrū jīyā, tsōng yāpū rē lā. Tēn jī nī tūrū shī, tā nī tōng nī xio, tsā wī lō, tēnī kāma kū sāng lā, ā kāng rā tūrū jē zū sāng shī yīndō. Tā ngā pā rō sōng tā gu nā, chā sāng chī kā rō tī lā. Ngā kā tē mī kī zōng dē dō lā, shī rū jī kā tā tā lō rā chē mō lā, tsōng lē jāp jō dō wā lā. Shī rū jī kā tūrū chā rō sā, dēn sā tē kī dō wā, lō rā chē mō. Tē ngē tē mā nē dī nē. Tene ma lakpa ngu ya turuche mke akhaan tibu zangdo. Te jeni ta te zang chogu maru riz. Khaanpi khala turuche zang chogu maru riz. Te maa kunchu tsamay maa shi yis. Te jeni te nga trokpo pema jimi sa tata chi uri lawi wala. Te kondo ngini paatsu kecha maangpo shi nyamle ta tsa. Nyamle che jate khaani. Te ngini turuche langa te kachimba yin.
1: Re. Tei nal di tsa ka leka zoli do di, jayi shi nang ta roba nyi ka tu na la, ta leka chi shi nang go zu na chio chio jir go ya.
0: Re la.
1: Re di yung, chong le yin chan na la, ta chong le ka le nang wu, ma za do, chong kong zung sa ka sa chan ram ra la sa ba ta yi ka la wu, go gab zung ra do, cha ching zong gir go ya.
0: Re la.
1: Go zu di, chenis chi le re.
0: Tei go zu do te, nga ta ma na rong ngu ti se o jo do, she shu ji ka ta, lo ra che mo la. tō rōngu jā yōli, tsō mā tā mērikā tō, tē ngā tā mē bā chā yōri lā.
1: Mā tā mē lī zir.
0: Rē lā. Tē ngē rōgpa tī kata, ngā rōgpa jā nē, tā rosong tsuma kouk tons, taka lejo shos. Te ngini mri lejo. Konga man ta tonsu tola gabu shibyo yori la. Pa ta buk rinne shosha se, ramra loju se, tsuma ta kong gabu se yori. Te konga ta nga mani lendu guro la. Tsama ta zoye, kanyi na tarp tsimpari do yoro wa. Te konga truwe loju shi, konga loju nye truwe do. Te kale nga teka gabcho yori rit. Te ngini truwe nyamle.

0: 네, 딱 인치가 콘스노라 디마 레가 첸다 첸다 즐리가 차이다요.
1: 디마는 나타 통제 스타반 비차 야그나 차차 주고 많이 봐. 북 차차. 다 들어오지 미 빠마고 봐. 딱가도 되게 북 답차로 와라. 답차도 모라노 여기나 드마 비 마시 봐. 숨보여 봐. 데 초고노 여기나 초고노 끝가서야 되잖아. 최고야 치니 디포틱 트마 넘겨 봐. 어트루 저기요라.
0: 지지지. 다 뿌이스나 남진 우리 그 삼노 돈돈을 시나 뿌이스나도 메마 빠나라고. 잡마지 여상가.
1: 제제라.
0: 제디모 람이긴 람이긴 다 모타노 야주가 캠바존다도 남을 디지 트마 도주도나 요신 거야.
1: 제제.
0: 사상 뮬리나는 땡면 사자가 뿌이조 안다 절이클로스여레.
1: 엄마 제 고녀는 뭐 엄마 좀도 따티 야포 좋다마. 나 토뇽메라
0: 제 나주 초안으로 투지든데 꽝보 꽝보레도 거야
1: 꽝보 꽝보레라
0: 더 뿌즈는데 차차 뿌즈는라 점아 지 먹설 점어구도 드닌데 뿌코가 농안다든데 요도가 텐지든데 제 원구쇼나라 텐지고 주챘든들로 먹색 시에동라 차라 구지라레
1: 어 제차페 마세바다 정통 챔보다 막거라 신디 마포르 드라보 데티나 탄도 민자 정통 챔보 망포르 로거르라 데 콘 점아이나 데 덴낭시크 Pima swipa yaqpo tonto gurumato. Karu ta pus koyon tepe don ni pusayin se na. Pab zota te na labcho gride. Yindi trama ni kasaka te na koto pi swipa soyon to gumarila.
0: Ti na ta jucha tili na la yinji meni chitruk mixa tina dam guishin ko
1: hoya.
0: Ta piyo tina chi tsatsa chi dagushin na la. Ta nyong tayang ta nol jucha chisa sin zong guishin na naka.
1: Chinyo na jucha jisin zong guya jiri. Jucha chinyo na naka jitu kyopalan zong guya jiri. Nanju ta ma tsu pu zogdo wala. Tina ta naka ka zongu nge zonyo midi nge hako gumi la. Ta ta ta nga tsu zu yinpa di no. Minza tsa chenpo ta rongtong chenpo. Ta mongpo shi go gari. Chotan ra na ta minza tsa ma ruru je. Ya chucha mongpo gari la. Chucha no ta dong guro wa, ta guro wa. O turu je na. Te ko turu je minza gari na ta ngoma nga tsu chun yus. Nyu go giro wala chun yu na ta chun sa. Otem nyu gogro wa nyama dun satro minza gari te nang shi che nyu gri ko to ni trama de yo mare la
0: ore ore
1: ta ko chun nyu jo nang shi che tru chi nyu sho da te trama kali kali to yong gri la te pa cha sa mo nga pe na yong do pa cha ten tong po jam sin sin na ta da ji ga te ma de yin
0: chong ba ta
1: o ta ko ko nga tru we chi ni ya tru she do ye ni nga ka ya te ro wa ko ko ni ma so
0: wa ya
1: o te ka ru ta ze shi na qiangpo re, zai xin na chung chong re, jia sai rawa la. Yang kong ksam tso turu jidu nga san no bachaya qiangpo taip xiong la. Tene tai nyingpa bachaya yang yin si yin si na, tata nga ka lo drop zi na lo drop, ayi drogpo zi na drogpo, payu kong jo pema jimi zo ya. Nga ka chung lai nyam to jiao de nyi, tata ca ca nyam po zo de nyi pa di yin la.
0: Le ro.
1: O. Nga lang ka di te chen yin si yin si na, kong yin.
0: Ori.
1: Kong dang ma ni buk rung ne xio xia to. Tā ki tsuma la tsai tuwa ji gabo yori ko.
0: Tōna zō mūtani.
1: O, tōna zō ji gabo yori.
0: Ori, ori.
1: Te kong ngi pātsu kai jā shi turu nyambu deyundu. Te kong kishin yorua. Ngā ko tsinjo shu yorua. Te kong shi apati ngi sen na chin. O, te turu turu ringi ngi leka nyambu. Te ngā ta miki la tsung kong tōng tsū zō ma jo turu je zūpu tō la kake me pa cha ruwa la. Te kong ka la nga jabjo zana jabjo semshou zana semshou. Shou chenpo tre shong la. Leka leja ya. Tando.
0: Ori.
1: Semshou ma nyang li. Leka leja to la semshou jia chenpo tre na. Kong ka turu sunga do la. Te kong nyam do nga turu je leka le turu je do. Nye ni ka le kapo do la. Tata ca ca leka de.
0: Si.
1: Tan ri yo maruwa. Ngoma sale do le shou chenpo le nyu yo maruwa.
0: Ori.
1: Te ka le chenpo do. Nye ni turu turu je duru je je le yon roa. Te yang chepo do. Da leka de.
0: Oji.
1: Pa nri tsa rawa. Te nang da mundu. Ka zubu to ka le mundu. Pa nri tsa du te. Leka de tola leje jibo do de. Te ka lo ju se he. Nra mra nyin je tola. Te ya jibo ra yungi. Te lo ju do te ki nyin rawa.
0: Oji.
1: Amcho nyin rawa. Rang ka le sa kog rawa. Te te nyi tso su tun yundu. San no la jibo ra. Ga tsor je go wala.
0: Oji.
1: Botru yungi do la.
0: Oji. Oji. Ani jima chok da son leka di nari chok mati li nanda rewa zo ra chinda yo?
1: Rewa zo si na, ta nga klendu ki leka da pe buk rung ne shio shab zen nanda. Ta nga eki karu nga shi guna ca ca rawa. Ta leka di ngu ni nyo pa la pe yapu jim zi ki.
0: Ori.
1: O rewa shok chenpo yu te. Te tola ta rung samu ni ma tong ba, samu tsama di ka kala ya ne. Ta leka ta ca ca zo. Tonze sabab.

0: zojido. Ramanda kap zojido. Tsoma tika shou jagyo. Te jeni tati leka shou chenbo. Rti rinne shou shadi pe jimze vi top tini ya chenbo sa. Tranto baka sem shou yu.
1: Zee. Ozi. Laso gina tiri nga tso le tsin na pe pa kajin che.
0: O, laso.

0: Sinkelenje kunkamza nga lechi chojong pahira namjaye ta ta linje ne sing ko chukpan da ne pyojo longcha nyemche le khong khangki longcha che lengdo lechi ri lechi gomen na ba chu ruman rungcho la pa pi lengdo khachi yojong ki lechi nyeshi pat sem bari tereng lechi na na ba chu ruman rungcho la pa pi lengdo khachi yojong ki lechi nyeje pat sem ju ri
1: tene ba zong xian ba me le te ge hua zao tian bi ji ni mo le ta go le chu jian ji dam go zong ni lan ji te ba jian bo ba pu ni lan ji te tene hua ba zong xian ba me le ti te ren ye me dong go la ta ra tong de fu zhen de mo an mu kong la du sa bi ji nya ba ta ta bi xie ge xia ji ji go ne ba zong xian ba me le ti hua zao tian xi le ne yu bi ji ga de ten da xie ge no la go bo tong de fu zhen ti ai ko le ta ko le mu jian zhe ge yi no la ta rong ti ye ji ma zhe ba te ren ye me dong go la xie zhe chao ge ko lo da ma kong la long du qi te gong ye me dong go la tong de fu la tu le ri ta xie zhe chao la ma jun tong de se ba ji man de tong da mi ka che la mo ko pa bo bo sam hi ji go ne te ye ji tu na ya ko re nyong tang zha man de da da sa hi ji go ne tong bo da da tong de ho zha ji ba nga zha zhu bei ji lon de zha ma xie ge lang ba ti bo le a

Kona nabi ki la xiong mawa lo lan zhebra mi lanjong tsongpa tong nyam tu gobo tok zhe hezan zhe ye la zheng ngar ma suwa. Lan zhang xe je gong te ye je yi chun lan dun je zham xe yog rong hoa ba sang xe ba me lo tala ta je yong no ba ma du. Tar je ge ur gu tong, kan ru je zung tu tong, ke sar rin bo che ye je, ra la tong bur me je kan zi tong gong jiao nyur be tala. Xe ba me lo la no ba je yong ma jiong mar tao je cha chop zo la si xe je gong ne ye yo be je ka te ba sang xe ba me lo te yen dao ba ta ye je ting tong na nga jor chong mo ham ra si chen jor nyam mo chong ra si ta zhe ngar ma ta ye je. Lolly, young he go on a tea, tuna. Ya call a talk to Hutan Pur. Tach, when you then let me get Tammy, let me. I'm all dying to Ransom Ronk into such a me homo cellar, Jatondi Muga, Nuro, sir. To Posananga, Tolula, Gobu Pushing, Hado, the Tazan Ruga, Genula, Samu Chong, Hado, Ta call a chupoku tenda in a Tomo Nai, London, no art, and a budget of Tama, Dorchon, Sahi Gone, Basson Hemba, Meritia, Lando, you see the London drama here, the Lombardy War.

0: 로아당 쳔바라 나주동기에 컨트롤라나 다도 레발라 네바 컨트롤랑게 머예 차시 로버트드는 조보 퍼데 아 리피 차차 참모드는 네슈 쳔본 중하다 아 리찬드리바다 야나 아 드켄 송이드네 아 탄설테지에 가스 드네 리피 아 차차에 드네 네 예제 아 컨트롤라나 드네 네가 데우치위 네 파르트드네 예제 키키바키레스 다 컨트롤라나 드네 긴조바 Kondro lana tene chaki duji jemanda soni tene papa yi buga cheren zho waris. Derde tene papa yi bugi tankor to tene rinpa mandrawa nyense ji sabi Kondro lana tene sanji sashir chupa tang bumi tene chota ta tene ngandra tang Kondro lana. Tene sanji sashir chuni lipi wanza tsama tang labar ta tene shenpe malala tene shuchen teche ye. Kondro lana tene dacen chupa. Kondro lanpa tang tene yu mu traba sop jiba yena tene chelun chel ni ndacen chupa tang ndacen dice dar mbeba yana ndacen manat jirwa yana ndacen mbace de jenyu donjowa soji nanzil tenpa tang tana ndacen gaba yana gini nyenla tenpa soji tene nanzin jozib ta kondro lan na numi xiemen la neba Nechen po chilchi tene tachi li ngay patar na tate tene sen la potu chenpon yunga tang yana gacho ngime senchal tang tene ye muso je meye numi xiemen tang tene numi chen sopchi tene nenjo lawa res. Tene changar mawi tene nyenka rinpa sim tang ngu shub sim. Tangpo changar mawi nyenka rinpa sim te jine lepa la tene yangu chibi nyenka. Lepa ni tene nipa mambo se ten shenken hi yonbi tene kama nga la tene jenton tang tene changar mawa njongce lepi chapun la tene neshen tensip. Tene rinpo yang tang xer te teta xeba yona tene jenpa che xen to zhowa tang lozi jizhen xe mutu pa sop che tene neden zhowa tang ta na tene xeba nga jen zoya sip. Nima ra xe na nyingi korche tese li gawa nyenka changar mawi gabse yona lepo rangxio xe che tene kami xe me jo mambo tene santen xiongde nyingi dinze jenjo tang tene chashi jentoro yongwa yens. Da nyizir neba tang chashi towi tene neba la tsenpa yena nyingi tetsi le tene gawi nyizir de rije tene nyizawa tang nyizan gaba ta na tene nyizayo wangki loburta tene xewa sunjo sobi tene xiongjo jili ngeba tarwa yena tsachewi tene changa matin jigi tene nyizayi tenjen jowi tene nyenka deb nyingi simji tene jentoro. Da loburta tenjen jowa mawa Langkor korti tene loburta changar mawa jirze tene kaite chonan nipa ne tene changtung de langkor kowa tanda xin chonan longtse tene kecha tene leko tse nga yin ngorin jang xie sepa tang genpa changar mawa xiongze tene tanglan jen ni rechang jongwa lawa tang tene ngeme je nyenkan dada la tene nganzu jenpara donan chenpo me yip Nyimba, changar mawi tene ngote sim. Tangpo, zandu na tene chinye denpa xeba tang, sama sawi tete tang, tene sami manyu tenker xeagiba tang, tene samten nije parna tete ye yaji, taze tene sacha kane xeawi te, pe na tene chong tete mawi tene sogor sawa tang, xio tunga tab. Ni, denja ngan tene mhen denpa, xeme panza tang tene honche jitabwi tene mhen denke tene Toton la, tene ngashi mejeba tang, tene mhen tunji je, gama sanji nang la tene ngibar de samasa kiba. Samara xena ngashi la tene tene ngosun xeba, ngashi trapo majibi tene ngayda changa la tene tagiba tang, changa homeja la hoshan nga tsi zhuli tene maka ngay la tene tenchen rinjir zi kase xeagiba te perna gosob jikan yana ngala ji sawa tab. Sumba, changa mawi tene xiote sim. Tangpo na xe na neta yangwi gata tene langsang tene penyir gara ke chonga sawa de tene pe na gara xeri ye sawa an yana senka powa tene xe zang tongwa tang teni kama chonga ye jisi tene yangxer changa la takiba. Nyiba, xipa mesewi gerse yina sama zenji mudeba tang yana langsang lipo senyar xe de ju ni tene ulan munga pa xe ji tene nyocho kabra tongkiba. Samara xena yangda xerda pewi gasi yena ne pewi tene dice dan men tenzi yana zandu nisilji sen to geji tene ditu da menji xeba dan tene soji xe tep nyondi xeagiba. Tengkel chungwa shi yena, jenye saka yi nebi di jen de tene nyo shio shangbo yi chel giba ma zi, shangbo yi to de tene a rimi da tene me tong tang, yana renyan redu xia yo song bi giba riz. Jenden je tene me yi di yon rimbo la tene sama nyo za xi zi, tene la pan da wa tang yana sen caba so ji tene nang zi shiwa de yang, tene changa la ma yi da da xi yansi ba riz.
1: 向了四句的老年者年轻人说

Amle le shunun gemne, pege zhoshinbe ki kebki jangdo chokyur tang, pege ki guyko tunjor yongchi, ngamle ki parton qir dan yu. Bizke uzo to, Shanghai ngamle zengzu ki kuala shibu lochon ki mabir, pecho sab sum tunri yubati. Jingne, lamzu tingrabjin ngarwe gosuchinne, kongme mangto danji zengzu ki lechwe tang, lagdar nubo cheru zhoshi yubata. Nini, nyamle ki chushi ngarwe chokdu che di sugun ki dinjane nugu chokgur tang, chengzin juji, jangdo pege so kepkun sabar nursin che gu. Sumni, Shanghai nyamle zengzu tonun so goyi nyamle ki namba mutu gachir danne, kondo ki kepki nyamle tang, tiwe gachiwe kolishibu locho rogde chakichi tu che ba je yinbashi. Luanyi shu zianga yi, lang lin tonne, Shanghai nyamle zengzu ni, jie xir zin rin yub shik yinbali, dianja lam lu gi bi yib shik minba, kebar tak ju tang, tu mung gi wun zin jik ji, nyamle le gundi donwa jie gi, dak ta mawa shik yinba tang. Du xi zin tang gi yi cham me ji ba tang, chak xin le di ne kecha shu wang din ki me ji ba, qirbu reng xin ki nan ji le di ne, dianja tu nye le me ji ba, chun mun le di ne, ji guo chan qi shu cui wa tang, pe ge le di ne xi di meng xi dian du dong wa, dun ke le di ne, ju ji ki nu ba qir dong wa ji yinba ra ju qie yu. Bizke uzo ki, za tun ti da ti wei nu qi lam sui tang, ti wei xi bze nam chang, ti wei guo yi ji ki ro di zhe wan, ngar wei gyur wa che gyu tang. Shanghai nyamle zeng zu ki, kwa le shi biu lo jo ki ji zhig lam gyar sui nan shu gyur, be dun ki tu nying di bi, chong man tab lam kwa dun che gyu ti, ri gu qi rin yu bi shi. Nyamzhige choki, nyangam tang go ju ji qin jo ken cho ka ki, chok qin ting jub dun bo ti. Jinda kebe zi nishu guning ki torin su, mongkwe ki kebki gesa, wulan ba tur, chokju zi yubzi. Chokxin to tenpa tan, tangkwe jen, zaja xin gyur gogju so ki chui xir mingne, chui dur cheba tan. Zatan sungyong lar su tan, ti xin, zaja lar su nam changi mongwe du zi so ki ti chumze toba tan. Choka ki, kuala jishibu kuryu ju gyong ki kelin cha ju to gyur gyur ngarwe gundi dan yubzi. Tadin ki, nyamzhi ge cho ki nyangam tang gong ju jichin cho ken cho ka ki cho xin ni, jinda ge be ci jub du nying guo cu ba tang. Se xin lar su tang, rinwa ge jub ji ba ju tuan zu ur qin ni, kwa le shi bu qin yi cho ken cho ga da gu ju gu tuan tang, ti xin ge ji zeng zu tang, cin xip zhig xin, ke le je ki tuan mi jik du qe di, se xin xin gyur tang, tenpa cip qin, nu ju to nyong me bu so ki kwa le shi bu reng xin ki, ga ne le ka di ji dar jo gu ti chui dur qe yu ba shi. Mungkwe kekeb sengkyur kan ki ni zubi war xin na. Chokxin to, za ta ngwe le zukyong qi gyu chogu ngwe su duen ni. Agor tong churu zhungni chepso che di, nam chan ka xipju xieng le ju gyu chui tuan chungwa ti ni. Nyamzhi ge cho ki tangkwe jien guo ju ji qin ki lu gyu to, za ta kip kun le mingbi si kun qi shu ki mungwe gui lung qi tep si yin bi shi. Nyamzhi ge cho, tangkwe jien guo ju ji qin ki chung yi chui cheng xile nguan pa. Zatani, sakwa le gamze gya kyun gya zha ngab zhung ngab zhi le kyeba ta, minbor tong chu nishu zham le cu ju jin tu bu yu. Wen gyang kwa le shi bu si ju ta, ma jo chu yu rin tong qin ti zham qi ge mi bi. Ming ar, gye kub ki nam si che si na zatan zu gyong le tuan ju bi gye kub ka nishu zhap si le mi ba ta. Nang se zu gyong le tuan ti, gye kub ki nam si che si na ju bi gye kub gya da gya ju gya ji yu ba shi. Tadin ki cok qin to, gye kub ka ki si shun ta, sarbi ngu ka. Tepzal hen cho, kele je ki donbor agor tong chur jok sum simbi mangwe chapso che di, se xin lar su tan, ten go ki, nyin shu cheru don we le tuan nan ju gu tan, tenin peke ki tuan cha min zha we nam chan le ju gu yin si kip zha che bata. Tenin sarpa mangwe agor tong chur chu tan chi wa xin lak zam si bata. La da tuan cham zu li bi agor tong chur ni tan chi wa ni cu yu. Chokxin to, yikja mangbu shik le chun cham chungwa ta, ti nan sanye tan sikui si shung gori ki, jag dam si ki na. Gekab ka ki, gekab ne, sanye rinbe par, se xin ki nyin shu zu gyung le shung nun gya ba ta. Se xin lar su ta, ten gyung le kate jok ba. Gengwe nama reng xin sung gyung je le, nyam to gundi dong gyuro gundi dong wa. Sanye si shung ta, di kui, ger nye di chen je ki, kache lak dar ki pirim nan ding sep shu gyuro gui jia dong wa. Nu ju ju gyung le gundi dong wa je qi gui bi, bi gui qi yu bishi. Nyamzhi ge cho ki nyangam tang guo ju ji qin ki chung yi chu yi lak dar chung yi. Po a di, tading ki cho qin ki cha ju tun gyu qi bar kuo wei, zhum si tang ma la le shung nun ge ba ti. Tab ju ti wei tu gu cang wa tang, cin ri tang tun bi meng si ti wei qi wa, zar du ge meng wen du zhi lam su.
马就南昌特殊解他提醒取消

nipa tongci. Nyo to jihyo toni nyugor shi duengu. Nyugon duengbi dui na shira suen de gichi nian kyuni yunga badang nyugor sabam bi badang ka xie yungi dui ya na gyanglo sawani bi yunga da dui ni jihyo toni nyugor shi duengu. Ni gyanglo chunzi shi gu. Badang jia donglu xin chan jo cha chi. Donggang rinpon ju ni chujui mabu dulin xin zhu yi badang jia xie cha la hiu qin ti ni chujui mandang wa kya ni badang jia tun cei dang biuga ningara hiu qin ti ji yu. Di di donglu xie cha la nyong zhi yong qi min zi do di donggang la chun zi xie gu. Su, qiu lu do dam. Xin lang do qiu jia ga yu ni la nyong zan dang jia do mang zha xin ni Nyugan bhiba ni ka xiewi dui dang, dribe mbi dui la kyu nyung zang gui ba dang. Mido yebi dui dang, dribe jebi dui su kyu mang zang gui. Ya, tiri da tunpi ka lu jia gui. Yin na mu zhira dhejo lu, nga ni, dun ca nga bar ka lu jia gui. Di yang bi zala xie ca dang, yang do jiba ra gundi tong tu ba gui. Mido ye di dribe jebi dui na, xie ca xie bi, nga zi dui xin yin bi. Di di ba dang jia yang bu ra, Kyulu ko kiwi, mu zhira jinju kyuni kyu nga badang rizyo lu tongki nye kyuni sengyu bara jia gu. Dribu ka jibi du su nye dini kyu bara lumi ngui su lu ten re jia gu badang, mu zhira linshu arakin tongki leko ca nindang leko ca sengdang, jinju tongki leko ca nga ni ki ki du mara ten nini sengbar do gu. Nga, nuenbu go ju ganda xie gu sena, badang nyugu jibi di, Tole wei shing, ka yung fang min kishu hie ku da dun dong nga jian ni chiki bar do gu. Di zawi ri ni dang, dongbo ri ni, ni du su ngu ji xie tu, ya, lo do tu wa. Padang ji dong lo sepo ji wa dang yung da nian ru ci, du do do tu gu. Tu wei ka dong kang ka zawan yu ni, dan za zhu zhu dong wa dang sakang dong ji, ji bu do gu. Gan sen bi padang ji lo do. Gan hie ko dang, lung zhu yu qi ko du, nia zha xin ni, ya qin mo bu ba xie gu ba dang, han bu jia ba dang, nun bi nu qi, ma ta ba xie gu. Zhou nam cu, da da qi ji xin yin bi, lin qin di na, bi yung lung qin yin zhi li kong, kan ge lung qin ji, jin lo ge za lin qin zhi, nga lin qin di zu xiong wan da zhin yin, xia la ming tu ni, nga zhi lin qin xin shu.

0: Sengke chobo na ba kung kan song. Tata chi chi sengko chobi le zinda na. Pyojong long ching nying ching le kong. Kamke long ching cha. Nga dang ngay ju bi hiu lam hiu bi le chi re. Dering ke le ching na. Ren ching ye hi dang cha chi dan ju ji ba di hiu jing. Payo chan to chong che ding ching le yin bi ren ching ye hi la na. Xia lo ji tong ku jia gu ji kwa ji lo chong xin. Yuan nu du ni. Cong nye dang re wi xia wa la ga xin. Ma ri la hi go la di wi mu. Sengkong ri bi ding ke ngay mi rin ni la jang wi dong ma di. Konga xue zhong zhong nian bi lan zu de biao jiong cha ji zuo zai le tian zi ci yue gong si xie ba yi cong ni xie yin yue gong si de mei ri ren ni jie qi ju dang nian jun du bi cha cha xie bi ren ni jie chen da de bei mei ri zai ma zi jia le xian nan ge jia qi you ge wa cao yang niang li xie xi de wo xi jun yue
1: yi men de ren qi xie zuo lin de nei pai yun de xi ge na bo jiong chang du sa ge ding qi zong ba da xiong ni yin
0: 아니 다손 내가 친한 데 레셔
1: 다손 내가는 차차도 디기톤 내가
0: 차차가 내가라고
1: 허르르
0: 다손 긴적 총공 여사대 쉐 종종이 바가 다 란티드 나르고야
1: 레르
0: 총공 민을 쳐줘도고
1: 총공 그 메라 보존 차차 저제 통지 체공사
0: 아니 다손 저기 그 총공 그 저다 내가 친한 데 레셔래
1: 총공 그 내가 저는 차차 라그주지도 되게 부저지도 Tekin ram ra le yo. Eki ngumi shosha rung ne de par ya cher tong jado. Ten eki bu sa chan ran da koyo zombo, kan tombo. Tene psa ya ka do, ya yu ne, mo mongpo tang eki sa cha na la ya yu go sa e mongpo mo re. Te turu we tse vzo chuk jina eki borek rung ne re par chab ya cher ro da san mo re. Nga tino sho na da vyas re na bre yo le ma re. Ten gong la nga ka lorbo che do. Then I love rock pagin to. Konam ni kata longo trous de la leka de shiri.
0: Lo trousi.
1: Ha. Leka de shini malagpan so kama mot je manone pan ro so ro gomo chasen ja la to je ri to. Ne kon ke mak la chatte ja kon pa la chatte ja mal sa ma te ja.
0: Ji.
1: Lo la lo ri te ja. De ke som choma kon ke ze de shini tata ji ga ze do. Gongyo do. ngari do ta tino cha cha go do sali tuni te kongi ka choma tino lo te roson choma ta ta gen top ya lak tone otoru shi yori maza do semcho ta maza nro ngo shi gu na ta ngoma ni ta chong ti te jak de gen kong la maza zi chong rwa ngoma chong jak ki rwa te maza zi chong ne ta ta ta longo trous turu shi mala pin sa yak san no rong tone ta cha cha ta bom to tr mopo mopo loyer den rosong to ma sarido modra la cha do soma konkre gyur kon la ma yin la ta pinse xiawa ro dokhe ro do ngam cho no la mopo po ke ja te kom nyong te kon ka ta nga ta zo cha cha len do ta nga ga cho ro te ka cha cha ta nge te ka sam dong ro wa kon ti ka le ka kan she do se ta ndu te nga ma ra na ta pan rosong chembo tra san ja la rosong tong te cha cha te ke dam do Tiki tsoma tsa ishi ti tsa tsa me tragurwa, me tragdu lok shok chikton chik jasa tragurwa. Ti yang lok ri chenpon rogduwa, tonso tsama gen kong rakuton turu shi.
0: Lok shok tsi ta chikton chik jasa, tsanyu ta?
1: Re re, tsanyu ta.
0: Tanda ina la ti trucha zon ji yogujira?
1: Re re, trucha do tiki tsoma gen kong rakinyo yung li re.
0: Da song chuki tsong kong si yo re?
1: Re re.
0: Da song ka tsong kong jabu ka gora tano?
1: Yo re, tino yo re.
0: Tanda ina ta trucha ta zon ji ina la, nyama je la ta tsa tsa chisa zot re?
1: Ti nong la ta tsa tsa chung lin dra na chitong tsa tsa. ngab jas shong yo jire chelin ra na cha cha dan che ja che sre na shong le ma re
0: ji ji ji ti den de cha cha den de ko len ba ni ya gan bu yan ko ta cha cha rong de zo to gu shon la de pa ru la ta lo ko chu ji dong ji ja se ho cha hyu ta
1: je je
0: den la chu cha cha ya gre
1: chu cha din ya gre
0: chu cha din ti ta ya cha le do te ta ta gan bu yang ma cha cha rong ja cha ta le re
1: je je lo
0: de ma ya kon la ma ya kon la tsa tsa tlen pa dab tsa di lansan chuk chur ka do dab tsa di un tano la du tsa nima ka xie yung na chio tsa ka xie xie li ya chen de tsa zon da yor ka
1: do Turu we chio chio ma rila Te tsa tsa dab tsa rwa ta nying ka nima nong la kaam Te gong ka ya si Turu xie ne tsa tsa chung an rana ta Dungkor jie si turu we kaam gara Te tsa tsa chenpo rana da jie sa Da jie la sa Turu we kaam ne Te tino me ra nga pe tong jio li chao rin na ma to chao ma rila
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 노안의 시부나 여지래.
1: 아, 달라. 데 노안 시부 요글이 존세치레 세나다. 나 쇼파니 드로위 야노. 마나 펜로 콘서노. 데 레카 데 레드로위 다 니마체 마리 니마리 소 마리 다 드로시 레드로라. 데 파 곰시라 부차. 데 남주 레카 미나 땅에 들어 레카 제 치세 산산. 드루테 말레나 야 시부 메조. 어떠 차데.
0: 제제제.
1: 그르나나 띵은자니가 답죠 봐 요로라.
0: 차총제.
1: 차총제 요로. 통제도 로마. 데 야와문 초파. 세 참아 최총 요리라. 데 니 즈에 나히케르 투 달리 답죠 요리데. 은자니께 투 달리 답죠 요리라.
0: 제제제. 은자니 답죠 또.
1: 아.
0: 덴달 답사든들 민친들 저리.
1: 단다사데 다 초막 쉐젤라 초막 착바라 존드르데
0: 착바다
1: 디닐라 파 메이야와서 요리 마린 초막 착바르 존드르
0: 오레베레 다 데케 므제이나레 딘제미엘이나레 다사 초말 착바다 자히
1: 렐라
0: 착바드 베셰 돈 더블릭 다 레가 단들 착바 더블르코
1: 렐라
0: 오 제시

0: 擦擦鞋俺最通去说就把呢也不穷了追及修笔擦不了嘞。每一周啊军怎么急这把鞋能用电呢能出全部鞋人都。擦擦呢张伟让硬件家传达感情硬币硬件擦脏缺脏鞋硬贵了刚第三节定鞋家硬币硬件运营内头把鞋家硬贵都。第二点第一年鞋币个人呢也不擦硬我去张伟家这把鞋家人都。아니 차차 듣는 데 나라다 다소 괜찮으셔 청콘은 저리도 차차 좀 사든 데 너무 미세 혈루히 돈다 지어 상가
1: 다 사든 나다 사종 최종 사종마 토모리다 데 데노나다 질함라만라다 데긴라만라 몸볼로요리 데 차든 베차야나 다당거테 저로 돈론니에요 차테크조요리 다 차차데 조고도 톰포데 친세나 좀마종종 지거로와
0: 어리오리
1: 데니바데 부치 딱 보시 거로라 호텔가 저다 무요 될 때나 돈보다 좀아 좀 조여리 데니바데 칼라 부치 때 마시 봐 조여라
0: 차서서 답차도 드니나다 아니 파타 이리도 담바 던들이나라 아니 노라 셴마 존라도 도슈즈라 도춘춘즈나도 던라도 제우르지만가 데친리 저디 저디 그저는 친리다 자효나
1: 저도 저래데다 히니 사트로위 콘로라 사캄보데 누그르기네
0: 밀은 척칸도 사캄보 간좀 콘레
1: 제 데트로웬 드차데 최자 몬보스 논을 코코라 잔로그레
0: 다소 스마긴치스나 저라티 존드레
1: 요레 참아 요레 최자 몬보스 논을 코라 잡차도 데사든 잠보 논을 도메 바시 차그릴
0: 최자 카시 요르라
1: 요레라
0: 최자 카시 논 최자 안논 콤바 동보도 드니 옌바 옌바
1: 옌바 도조 요레라 Rimba tomatas, nisa, sonsa, pima sipa yapu zotena, sonsa rogo grilla.
0: Do you ring tong timarilla?
1: Do you tat the kale champo yorilla? Hinita san dugrua.
0: Oh, san didium.
1: San dundonita, muk show derum, dindon dugrua.
0: Major dinsa gambo.
1: Chachak say the shito maruala. Tat the kale champo yorilla.
0: The yitomaina, chando gonjo.
1: Gonjo nirilla.
0: Oh, gonjo nikunto, satsang matanda. Koku juchatina, sasa delica, lazaldo tunic juchati guishing hoya.
1: Rela
0: conjonia condu sacambo condro.
1: Rela.
0: And in ginchos, the son constant on conlido, and itchigi ginchido, and any robot that took lame to talk nyambula, sat a gambo to my nyambu, my huron latin, Hevyazol Goya.
1: Rela.
0: Did you think Hevyazo de la Chachina genera pisotore?
1: Tatoa do, tatiki rinabuti, laja yimbak, the Hijazo sina zotal maril.
0: Oh, is it wrong? Ta xiong zhuo sa ge la jia jian de ji ran de
1: re re de
0: ri zo
1: re re
0: de nin di zhu jian no le kong de yi xie zi zo cha jie de zhen de yin ji ra
1: re re
0: cha jie zhe li de ta sa den de an de yi na zhu jian no le ta qi zhe ge ti ma ji xin zhuo de cha ji xi jian na le ta gen qi ge ge qiu zhe de le zhe xin ge zo ne ci na ji yor ge de
1: yo ri la
0: ci qin de na yi
1: sa de ru wen de cha ruo me ke de cha de de na la ta zhe jia se ru sa yo sa se yo ri la de no la ta sa pe lo chat lo drawing do jeto chitsu ni es drawi koracha sa yu gorila te sa yu cha do yalo te ne pe sa ton sa che yori chacha che dino sa ru la pa para kore drawi lo gre te mombo mombo ru lo to na kolan so na so ma ton ta gu marila sa para kore drawi lo do miniti sa ti sa re ton ta mari te ko ha jong ke ya po cha gre
0: ho je je ni chu cha zo di pa che da chu cha na na sa do po che ni se na zo ma po te de lu ti kyo hyo na
1: Mari Mari.
0: Then all that coat on both Dambatsu Yon, the Tendala, Machtagrohoya.
1: Rere.
0: Then in you, then the Sasha Yotanin, Triatan per Tonishi. Chef Yazoli Doin, Labacore, Tore Logusco.
1: Rel.
0: Rere. There's so much during Soma Noinata, Nanjuran Bodos, Chef Sabotanaji Gutaco.
1: Rel.
0: Lega Ganda Hila Hunaya.
2: 君子高昂，眉笔泥巴眉。故事当托马的雷格修改，娘娘当过个手机简笔，雷格昨晚呢，第一位个卡切瓦西讲者，人情也一讲阿吉说雷格忙不了，熊牛头，大吉擦起雷格修改讲，眼睛没个瓦当，前面写把陈牛头，伊那样，空气让你接个眉当，碰对伊拉点不讲呢，让个高位雷拉，我的人修进一把谁。
0: Ginchigi ka tsasa zosa tra le tenmo da yin ra wong teni ni di. Te chali na la men dra mda do teni ni, tendan dra mda chok tsa bo tena da tu anyo.
1: Tong nyo la. Ten ma gare da chedzore sena machu sona chembor ta padlo chun chol le kandale
0: ore sena chembor izo
1: o tangare ko ke ja chesi go sena pa chul hatso jawdas le ka de maris
0: re re re
1: lo chun chol le ka yemi le jmadan chul hatso jawdo mo thonyol
0: o re re re
1: hinde ta ro ga cho te chani mok che jana ta che sa yan do sa yo mare ro ga cho ta te ka che jana ne ro le ka ro pe le ta te ke chembor ting do la Tata leka de ta nga tsu rung gap tso se rinne sho sha de nga tsu jumzi chi chari la. Nga tsu thaman samu chi nsi na rung kapu mrek rinne sho sha de jumzi je je kai chenpo risam. Tika leka de san noni gap tso tse ngu de len du ta nga tazu zeli nonda ri la. Ta trayens nemso jao gina nga che ji ti san san ras. Ma le na shepo me lin ras.
0: Sen tomba.
1: O sen tomba tando hondo. De ta tru vi len du nta rung sam leka de rung len du gina. Saini mrek rinne sho sha de nga tsu jimzi che yori. Nini ta leka de rong gatso tsepsa de te san shibo do la.
0: Re. Tama mong che za ke ta leka jili na la ta tofo zang chi dara hoya.
1: Re.
0: Rong so so ke gashu do tuni ke leka tanda, tuju tanda, kali kamar hoya.
1: Re.
0: Ta zon ta ma yemi ke chao sanan chenpo re zin na la ta goji yota.
1: Re.
0: Chi na ta lo chun juro hoya.
1: Re.
0: Goji goji lo kumar hoya.
1: Re.
0: Tengin sa di ta yin chi yin na la ta lo so ke koka tsama ra nyong dara hoya.
1: Re.
0: Ta yin na la ta lo chin tsama tar xin. Tani zho nyong dara hoya.
1: Re.
0: Tani yin sa li do ta tengin yin na la ta yin chi ke lekan jami mongpo zon nyong yo jire.
1: Ha zon nyong.
0: Chanda chanda la zon nyong leka.
1: Ta lo dra che mong mana shanxi boji.
0: Shanxi boji.
1: Lao zhe lo dra sanu re la.
0: Lao zhe lo dra.
1: Re.
0: O re.
1: Te. Tino san, te nito nye tsa tse lo la, ta tino lobra tun te.
0: Nye ki lo lo tun.
1: Lobra tun tsa te, nga mene ya wang lasa de payu pes, tino ro puma te la. Ro mo po le jonsi chiri sena ta, chano haka rong, chano otong ting ki ka tong. Lobra ta polo jaka nga.
0: Re.
1: Ta kongi ka ngi rawa chenpo jao yo re.
0: Re.
1: Te ngā uta tanda te rāwa chāmbu jāu te tā lāsā la turu dē ngā la. Ngā chūndu nī chē nsi nā tā tsōnlē rikā ngā gāpu shū.
0: Tā mā rōngu sā gāshū tā.
1: Tā tsōnlē jāu gado sā ngā turu wē dē. Te chēnō la pē kāpā jā ngā ngū kō ngā māk tsā tō ngē tsōn jā kē jā turu shī pōm dū la. Turu wē dē ngā dāwa sōn dē ngā la. Te zupu ka la ki ni ngu tsi ka jo yo pa di jini me pa cha su.
0: O re, loda tuyan tsi ni dawa son si, la sa di.
1: Te me pa cha si pa rawa, nge sa gurwa, tong gurwa, kong gurwa. Te turu we di nga, ko tsi me pa cha su. Te rog pa do, loda ka pa ja ngu ko sho zo. Ta turu we kong re la.
0: Si.
1: Te kongke kong du, jini ta kongke kali di es, turu sin ro rawa. Tani ta nipa zo gu na ngu ca bu rawa la, zo po mdo la. Te turu we... Te nyama rari la gomu nga se kange samasai.
0: Nyama che la?
1: O. Ta ngama rinja na kecha tefshi na tsuma yi che jiri. Nito nye tsa tse lo ta kecha tefshi na yi che ma kamo ri.
0: Tari.
1: Hinti nga ngama ne tso tasa ni ui. Tsong jia ji pa ga sun tu ta, tsong le ska tu tog na. Ta samu tongpa ro la. Rungla maksa mo tsa tse me tu samasai chi mi nito tu te to tsong le ka ni tog na sa. Lo chung chong yi na mi shi, sa nung dong mi shi yi na mi shi. Ta truwe dey nga la sa. Te truwe dawa son si de, te nyama rari no gomu nga pechu chewe tong yi se na. Ta pejin huan be me su. Tso tse yo wa, pejin ki to.
0: Kampo desu desu.
1: O, kampo desu. Ta te chei du mo tsa nga ruwa, te du. O, tama ya nyo. Ta nga du tse yi sbon. Te, tiki chan de, un pu du tse yi sbon. Ta truwe tsua chi nga. Te chan no kongu kondo de, ta te ningu na, ni pogu mando la. Nga lobra chimpi jun re no la, ta sa jo, gongja, lo ri se ya. Tsuma chano kutong rwa. Ta lo dra tun tsa dila, teto chano lakpa si nga che goda. Mdi nyo la che nga, nga te godo si na ngo tsa pun do la.
0: Diri.
1: Te chano kungu kaja kondo de, ni pong mdo nga. Te turu wa nga den. Te nima tse nga turu we, ja to ma sunye. Nga dra ma she desho. Ta kong kupa de, nga dra ya sunwa. O, nga turu si ni, ja pupa kong lu yin kong la.
0: Ori.
1: Kong cha li mdo wa, cha ke ta li mdo. Te ngini pa ke cha shi, tso ke cha shi, ngini ke cha ra shi nga chen no ya son te de ya yin de. Te jini nima ni son chan lo kong ka nga kemchi tong shu. Te kong ka ngini cha tong te ni tu sa ta na shu se. O te nga ta na son.
0: Ori.
1: Cha tong de. Te kong ka nga la tama de shu. Tama se. Pachu ka tama cha ten mi shi se. Yin de nga tama de shu. Tengah ten nombai. Mugo lapa indi, te kong tegido. Te kong ka samshiti roa la. Tengah nembai, toro jen ne. Te kong ka payu yiga zen rindo. Te kong toro jen nyama nye son chan yiga zaya chen son. Nga kaba lepsho. Kong yiga zaya nrugu yu sa. Nga kaba lepsho. Tengah na toro jen de ya. Yang ja chowa te jen de. Toro jen debi kao sa. Kong ka nga kaba she lepsho. Pachu dawa nye son sa. Dutsu yoye sa. O nge yu sa vay. Te kong kong roba shi gugi do sa. Yiga zaya ji shuwa da sa. O la su la. Kong nga yaman roye ke langgao ke dala da tong su korcho. Te nga ake chin bay. Ake chin. Te kong la rana ta ake la chong lai pa shi riduwa. Nga jene ha gugi me. Nga chin sa du te nga ha korcho. Chong lai pa shi riduwa. Ta naman ra bodo. Joban ra bodo. Cham sa mangpo shi do kong ra. Ta kong rana mge jana la chin ro gugi do sa.
2: Ore.
1: Kong ki tsongne tsama te ngangge karo jida sa.
2: Tsoma?
1: O. Te ngini ngoshi na gyur rungpo songyo marwa.
2: Si.
1: Te ngangge ko po mdo la. Yimba ta nra mnra che da na ta ngangge ko zhe. Si.
2: Tengda chung chung rai mdo ra.
1: Ta nguk tongda de ngangge kajime sa.
2: Si si si.
1: Kongra la kecha te laba yin la.
2: Si si si.
1: Te kongra ta kongra yichi ba kajime sa. Ta rangge ko sa. Nga tso yichi chenpo ta jeg do la.
2: Tu lan. Jin rupu chi ma re ngō ya mō ma xia.
1: Re.
2: Re su yin na la ta tani ki chong nong sun ta tani wun jiri re.
1: Re re.
2: O re.
1: Te turu we. Te mi zi na ta nge ko sik duwa la.
2: Re.
1: Te nga nge ko ki deba yin. Yo ba da turu ram ra nge nge ko.
2: Tsong kong kashi yo jiri.
1: Do. Nyi do la.
2: O re o re.
1: Te nge nge ko turu chi deba yin ga. Nge ko vi jun re nong la. Le ka nra nong ta zubu nyun chi di. Ha chan shu chan bu do la. Gomu le ka ro wa tsang.
2: O re o re.
1: Ta. Zubu nyunchi hana noba chenpo yosari ta turuchido. Ta turuchi nga dawa nyi daba yinla.
2: Ori.
1: Te kongra na ta meneki jana leka kanyu na drup cha yalimdo. Te ta nga mandro yin iso. Me kong shuwa yin. Te kong kya sikido. Te mayon. Te ya dama de. Jini te nga ngonhom to tomma ta tongze sapa zo gugido samchula. Yinti nga zoye ka makza yo marwa.
2: Ri.
1: Te turushin to nga nyamle chikin loka pasu. Ta kong makza yo ri.
2: O ri.
1: Tsangma yo ri. Nga yo marwa la. Te nga kong lo kaba tiyabja. Nga gomu chanyi yo da. Nga kong la bay. Te kong turuche pashi tsoshi. Nga ya chong la. Te nga nyamle rache mna jana kwanchu se satiki ne. Kāngu jia tōngzhe sābāra tōruwe, pēcā sābāra uzu tōruwe, tōng yāpū rē lā. Tēn jēni tōru xie, tā nī tōng nī xio, tsa wī lō. Tēnī kāma kūsān lā, ākāng rā tōru jē zhāng xī yin dō. Tā ngā pā nrō sōng tā gu nā, chā sāng chī kā nrō tī lā. Ngā kā tē mā kē zhōng dē dō lā, xī rū jī kā tā tā lō rā chē mō lā, tōng lē jāp jō dō lā. Xī rū jī kā tōru chā tō sā, dēn sā rē gā dō lō rā chē mō. Tē ngē tē mā nē dē nē. Tene ma lakpa ngu ya turuche mke akhaan tib zonda. Te jeni ta te zon chogumari ris. Khaanpi khala turuche zon chogumari ris. Te ma kunso tsamay ma shi iso. Te jeni te nga trokpo pema jimi sa tata chi ori lawe wala. Te kondo ngini patsu kecha mangpo shi nyamle ta tsa. Nyamle cheche te khani. Te ngini turuche langa te kachimba yin.
2: Re. Tei nal di tsa ka leka zoli do di, jayi shi nang ta roba nyi ka tu nal ta leka chi shi ing nang go zu na cho jir go ya.
1: Re la.
2: Re di yung chong le yin tsa nal la, ta chong le ka le nang ma za do, chong kong zung sa ka sa chan ram ra la sa bat yi ka la mu, go gab zung ra do, cha ching zong gir go ya.
1: Re la.
2: Go zu di, chenis chi le re.
1: Tei ngo zu do te, nga ta ma na rong ngu ti so jo do, xie shu ji ka ta lo ra che mo la. Tōng rōngu jā yōli, tsōng mā tā mērikā tōng. Tē ngā tā mē bā chā yōri lā.
2: Mā tā mē lī zir.
1: Rē rē lā. Tē ngī rōgbā tī kā tā, ngā rōgbā jā nē. Tā rō sōng tsō mā kō kā tōng sā. Tā kā lē jō shō sā. Tē ngī nī mē rī lē jō. Kō ngā mā tā tōng tsū tō lā gā bū shī pio yōri lā. Pā tā bū kā rī nē shō shā sā yā tō, rā mā rā lō jū sā yā tō. Tsō mā tā kō gā bū sā yōri. Tē kō kā tā ngā mā nī lē ndu gā rō lā. Tsā mā tā zō yā tō. Kanyi na tarp tsimpa rido rwa, te kong kutruwe loju shie, kong kutruwe loju nye truwe do. Te kale kale nga teka gao choyo li rite. Te nga nye truwe nyamle le truwe o.
2: Re. Ta tapo tu da yatsin rwa lirgo?
1: Re la.
2: Re.
0: Te 等对参龙行为原系行影病人呢空了三对党都票解都不及修业了忙问错完了联系解人为坑业领袖解蓝博解的家酒党该卡给坑将空党空然为南娘解原系罪让人来往为开影了修正了王比高高兴旅游
2: 哦这是对的年龄他给你这个公司弄了几码来个现在现在这里个家具加油
1: ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱟᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱯᱮᱪᱟ ᱭᱟᱜᱱᱟ ᱪᱟᱪᱟ ᱪᱩᱜᱚ ᱢᱟᱭᱤ ᱯᱟ ᱯᱩᱠ ᱪᱟᱪᱟ ᱛᱟ ᱛᱨᱩ ᱪᱮ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱢᱟᱜᱚ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱫᱚ ᱛᱮᱠᱮ ᱯᱩᱠ ᱫᱟᱣᱪᱟᱨ ᱣᱟᱞᱟ ᱫᱟᱣᱪᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱟᱱᱚ ᱭᱟᱜᱤᱱᱟ ᱛᱨᱢᱟ ᱯᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱩᱢᱯᱚ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱚᱜᱚᱱᱚ ᱭᱟᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱜᱚᱱᱚ ᱠᱟᱝᱟ ᱥᱮ ᱨᱮᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱜᱚᱭᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱤ ᱯᱩᱫᱤᱠ ᱛᱨᱢᱟ ᱱᱚᱢ ᱡᱚ ᱯᱟ ᱚᱛᱨᱩ ᱡᱚᱜᱤᱭᱩᱞᱟ
2: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱯᱩᱥᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱᱡᱤᱝ ᱜᱤᱠ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱯᱩᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱢᱟᱯᱟᱱᱟ ᱞᱚ ᱥᱟᱵᱢᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱝᱜᱟ
1: ᱨᱮᱡᱮ
2: ᱡᱮ ᱛᱤᱢᱚ ᱨᱟᱢᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱢᱚᱴᱟᱱᱚ ᱭᱟᱡᱩᱠ ᱠᱮᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱛᱤᱡᱤᱠ ᱴᱚᱢᱟ ᱴᱚᱡᱚ ᱫᱚᱱᱟ ᱭᱚᱥᱤᱝ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱟ
1: ᱨᱮᱡᱮ
2: ᱥᱟᱪᱟᱝ ᱜᱩᱭᱞᱤᱱ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱯᱩᱡᱚ ᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱞᱤᱠ ᱞᱩᱥᱮ ᱭᱚᱨᱮ
1: ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱭᱚ ᱱᱟ ᱵᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱭᱟᱯᱩ ᱡᱚᱛᱢᱟ ᱱᱟᱜ ᱛᱚᱱᱭᱚ ᱢᱮᱞᱟ
2: ᱡᱮ ᱱᱟᱱᱡᱤ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱞᱚ ᱛᱩᱡᱤ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱨᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱟ
1: ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱞᱟ
2: ᱛᱮ ᱯᱩᱡᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱯᱩᱡᱚ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱥᱟᱨ ᱪᱟᱢᱚ ᱜᱩᱭᱛᱚ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱯᱮ ᱠᱚᱠ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱛᱱᱟ ᱭᱚᱛᱚ ᱠ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱪᱮ ᱚᱝ ᱠᱩᱥᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱡᱩᱪᱟ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱞᱚ ᱢᱟᱥᱟ ᱠ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱨᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱜᱩᱡᱨᱟ ᱨᱮ
1: ᱚ ᱡᱮᱪᱟ ᱯᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱵᱟᱛᱟ ᱨᱚᱱᱛᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱚᱨᱮ ᱞᱟ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱢᱟ ᱯᱚᱨ ᱱᱨᱟᱵᱚ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱢᱤᱱᱪᱟ ᱨᱚᱱᱛᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱢᱟᱢᱯᱚ ᱞᱚᱜᱚ ᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱡᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱥᱮᱠ ᱯᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱵᱟᱭᱟ ᱯᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱜᱩᱨ ᱢᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱟ ᱯᱩᱥ ᱠᱚᱭᱚ ᱛᱮ ᱯᱮ ᱫᱚᱱ ᱱᱤ ᱯᱩᱥᱟ ᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱯᱟᱵ ᱡᱚᱛᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱵ ᱪᱚᱜᱨᱤ ᱫᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱡᱢᱟ ᱱᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱛ ᱯᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱥᱚ ᱭᱚᱱ ᱛᱚᱜ ᱢᱟᱨᱤ ᱞᱟ
2: ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱩᱪᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱢᱚ ᱤᱧᱡᱤ ᱢᱮᱱᱤ ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟᱢ ᱜᱩᱭᱤᱱ ᱠᱚ
1: ᱦᱚᱭ ᱥᱟᱨ
2: ᱛᱟ ᱯᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱪᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱜᱩ ᱦᱮᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱱ ᱧᱚᱝ ᱛᱟᱭ ᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱱᱚᱞᱟ ᱡᱩᱪᱟ ᱪᱮᱥᱟᱥ ᱱᱡᱚᱝ ᱦᱮᱱᱟ ᱱᱟᱠᱟ
1: ᱪᱮ ᱧᱚ ᱪᱮ ᱧᱚ ᱱᱟ ᱡᱮᱪᱟ ᱡᱤᱥ ᱱᱡᱚᱝ ᱜᱚᱭ ᱡᱤᱨᱮ ᱡᱮᱪᱟ ᱪᱤ ᱧᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱡᱤ ᱛᱚ ᱪᱮ ᱯᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱚᱭ ᱡᱤᱨᱮ ᱱᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱯᱩ ᱡᱚᱜ ᱫᱚᱣᱟᱞ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱠᱟ ᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱮ ᱡᱚᱱᱭᱚ ᱢᱤᱫ ᱱᱮ ᱦᱟ ᱠᱚᱜ ᱢᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱡᱚ ᱦᱤᱱ ᱵᱟᱫᱮ ᱱᱚ ᱢᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱚ ᱨᱚᱝ ᱛᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱥᱤ ᱜᱚ ᱜᱨᱮ ᱪᱷᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱚᱢᱟ ᱨᱩᱨᱩ ᱡᱮ ᱭᱟ ᱪᱷᱩᱪᱟ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱜᱚᱨᱮ ᱞᱟ
2: ᱚᱨᱮ
1: ᱪᱷᱩᱪᱟ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱫᱚᱝ ᱜᱚᱨᱚ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱚ
2: ᱚᱨᱮ ᱚᱨᱮ
1: ᱚ ᱛᱨᱩ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱨᱩ ᱪᱮ ᱢᱤᱱ ᱡᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱩᱱ ᱱᱤᱭᱩᱥ ᱱᱤᱭᱩ ᱜᱚ ᱜᱨᱚ ᱞᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱱᱤᱭᱩ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱱᱥ ᱚ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱜᱚ ᱜᱨᱚ ᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱛᱨᱚ ᱢᱤᱱ ᱡᱟ ᱜᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱜᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱱᱤ ᱴᱨᱟᱢᱟ ᱫᱮ ᱭᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱞᱟ
2: ᱚᱨᱮ ᱚᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱱ ᱱᱤᱭᱩ ᱡᱚ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮ ᱛᱨᱩ ᱪᱤ ᱱᱤᱭᱩ ᱥᱚ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱴᱨᱟᱢᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱟᱞᱮ ᱛᱚᱱ ᱜᱨᱮ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱢᱚᱝ ᱟ ᱯᱮ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱚᱢᱯᱚ ᱡᱟᱢ ᱥᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱫᱤᱭᱮᱱ
2: ᱥᱚᱢᱵᱟᱛᱮ
1: ᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱛᱨᱩ ᱵᱮ ᱴᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨ ᱛᱨᱩ ᱥᱮ ᱫᱚ ᱡᱮᱱ ᱱᱟ ᱠᱮ ᱭᱟ ᱴᱮᱨᱚᱣᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱱᱮ ᱢᱟᱥᱚᱱ
2: ᱣᱟᱭᱟ
1: ᱚ ᱛᱮ ᱠᱟᱨᱩ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱱᱪᱚᱨᱮ ᱡᱮᱥᱮ ᱨᱚᱣᱟᱞᱟ ᱦᱟᱱ ᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱥᱚ ᱛᱨᱩ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱚ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱮᱵᱤᱭᱚ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟᱭᱱᱤᱢ ᱵᱟ ᱯᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱞᱚᱰᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱞᱚᱰᱚ ᱟᱭ ᱴᱚᱠᱯᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱴᱚᱠᱯᱚ ᱯᱟᱭ ᱠᱚᱱ ᱡᱚ ᱯᱮᱢᱟ ᱡᱤᱢᱤ ᱫᱚᱭᱟ ᱱᱟᱜ ᱪᱷᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱫᱮᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱩᱡᱚ ᱫᱮᱱᱤ ᱯᱟᱨᱤ
2: ᱞᱮᱨᱚ
1: ᱚ ᱱᱟ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱛᱮ ᱴᱷᱤᱱᱤ ᱥᱮᱱᱥᱱᱟ ᱠᱚᱝᱨᱤ
2: ᱚᱨᱤ
1: ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱝᱜᱢᱟᱱᱤ ᱯᱩᱠᱨᱤᱱᱮ ᱥᱚᱥᱟᱫᱚ ᱛᱟ ᱠᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱣᱟᱭ ᱡᱮ ᱜᱟᱵᱚᱭᱚᱨᱤ ᱠᱚ
2: ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱛᱮᱱ
1: ᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱚᱡ ᱜᱟᱵᱚᱭᱚᱨᱤ
2: ᱚᱨᱤ ᱚᱨᱤ
1: ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱱᱤᱱᱤ ᱯᱟᱪᱚ ᱠᱮ ᱡᱟᱥᱮ ᱛᱨᱩ ᱧᱟᱢ ᱵᱚᱫᱮᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱠᱤᱥᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱡᱚ ᱥᱩᱭᱚᱨᱚ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱥᱮᱵᱟᱫᱤ ᱱᱤᱥᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱚ ᱛᱮ ᱛᱨᱩ ᱛᱨᱩ ᱨᱤᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱚᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱜᱮᱞᱟ ᱪᱩᱝᱠᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱥᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱛᱨᱩ ᱪᱮ ᱡᱩᱵᱩ ᱛᱚᱞᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱢᱮ ᱯᱟᱪᱟ ᱨᱚᱣᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱠᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱯ ᱪᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱯ ᱪᱚ ᱥᱮᱢ ᱥᱚ ᱡᱮᱱ ᱥᱮᱢ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱴᱨᱮ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮ ᱡᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ
2: ᱚᱨᱮ
1: ᱥᱮᱢ ᱥᱚ ᱢᱟᱱᱭᱟᱱ ᱞᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱞ ᱥᱮᱢ ᱥᱚ ᱡᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱴᱨᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱛᱨᱩ ᱥᱩᱝ ᱫᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱨᱩ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮ ᱛᱨᱩ ᱪᱮ ᱫᱚ ᱧᱮᱱ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱟᱵᱚ ᱫᱚᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱤᱭᱚ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱥᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱥᱚ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱞᱮ ᱧᱩ ᱢᱟᱨᱣᱟ
2: ᱚᱨᱮ
1: ᱛᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱱ ᱛᱨᱩ ᱛᱨᱩ ᱪᱮ ᱫᱚᱨᱤ ᱪᱮ ᱞᱮ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱦᱟᱱ ᱪᱮ ᱵᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ
2: ᱚᱨᱮ
1: ᱯᱟᱱᱨᱤ ᱪᱟᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱝᱫᱟ ᱢᱩᱫᱩ ᱠᱩᱡᱩᱵᱩ ᱛᱚ ᱠᱟᱞᱮ ᱢᱩᱫᱩ ᱯᱟᱱᱨᱤ ᱪᱟᱫᱩ ᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱞᱚ ᱞᱮ ᱡᱮ ᱪᱮ ᱵᱚ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱚᱡᱩ ᱥᱮ ᱦᱮ ᱨᱟᱢ ᱨᱟ ᱧᱤᱧ ᱡᱮ ᱛᱚᱞᱚ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱪᱮ ᱵᱚ ᱨᱟᱭᱩᱝᱜᱮ ᱛᱮ ᱞᱚᱡᱩ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱧᱤᱧ ᱨᱚᱣᱟ ᱟᱢ ᱪᱚ ᱧᱤᱧ ᱨᱚᱣᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱞᱮ ᱥᱟ ᱠᱚ ᱜᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱧ ᱪᱚ ᱛᱩᱭᱤᱱ ᱫᱚ 산노라 기보 가처치고알 보드루 용기도라
2: 오리 오리 근데 지마 초크다 손 레카디나레 초크마치리나다 제와조라 친다요
1: 제와조스나 따따따가 클랜드 길레카다 페푸크르네쇼샤드난다 당 에키카루 근데 시그나 차자로와
2: 탓
1: 레카

diwi jachir sinla. Mi khira ji chuzi di rinxin pawi. Mangi sazun ji taikhi dan, mangi ji rai dan namba so la sabar mambu xiong yu. Di zang duwa ma zi, mara ji qibar mawa dan, mara ji layang sani dan yu di qibar qiwi, mangi ji yewan de tajay du zang yi dan rin yi xe xiong gawa yi. Wen jiang, mangi la gen jiong nang ki zan lan to ge kiwa mang pu, nang duan ji ti ni di yewa xe yu bi. Dar di la yi zun ni hiang ji yewa dar xe jun yi. Yewa dambu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong li xe jiang. Nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wi xin cu ji nang duan du xe bi, mangi ji rei xe yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xun wa dang. La ba ra, nyang dai ji nga zui cu wa xun wa ni da wa xe yin bi, mangi nu xun ha xu su ri. Qi dui mi li yi na, mi bu nang ji nga zui xe bi ju zhen nu, li yi de lu ji. Zhuiba jintun dang, nga zui ji nu xiu jie zhi yong qi, gang la di cang ji yin dang ri sa du xe ba di da yin la. Lu ju ji le ju ri mi nu, mi ri la, nian li, hing li, ru li, hing li la su bi, li yi nang zhang mang da sa du tun ba dang. Jiu zi ri ki du ji qiu zi jiang nga wi tu ri xin ba di. Dui mi de di li yi di zu ru. Nang duan dang nang bin xiu gang ti ni, san duan dang par jin xiu wang di. Da di, li ji par qi wa, nga zui ji zui ba jin tun dang, nu xiu jie zhi tui ji ji ji lin di di. Nga zui ji ju ren dang, nga zui ji qi qu, niam nyong dang le xia. Nga zui bi san lun du xi la su ba, xiu mang cun ba dang. Zhu yi, zi ji, a li la su, nang yi pin sung cu bu xie du ju yu. Nga zui ba mi ri du mi, li ji namang ding zha xie jun jin dang sabar xi ba yang. Li ji la, li ji nga wa si wa dang, li ji dang dai jin tun. Li la zhu wa pa wa, li hu qi wa ji ji, ping nu ngin jin ding ba dang, ti gan zhi wa yue ba di. Nga zui bu ji li yi nu, ka di ka ru ma du, nyin bi yi xie tong dang. Pa di mei lan zi ba, cu di li hu qi wa. Ka di ka ru ma du, nyin bi lu xie tong dang, nyin bi lu xie tong na, li la ka wa mendo. Lu chung li gi li ru. Ong dang la bi di ru, pa di mei lan zi ba, cu di li hu qi wa la su ba. Nga zui ba ren yi ji, da du, nga zui ji chui dong lin xi ba, ju ji ma lang wa di da ki, di ping nu xiu di su cun la. Nga zui dang zha ni dong lin xi bi li jin di, yi cai dang yi du la, yang zui ji cun nang ha jiang hu qi wa dang. Ga zhi, yi cai ni la nang dun pin sung cu ba, yi jun ju ku yi tong wa ding zha xin yi. Ding zhi zhen de ni jiang, li gi ngu wu dang, qi qu, li gi ni ge ji, ta ji bin de le. Bun mre ji li ji ka ge qi qu dang zhen ni, li la gun du xi bi li gi ji zhe, zhang yi bar xi bi li gi ji zhe. Li ji qi qu dang, xia ren cun bi li ji ji zhe, nga zui bi xin kang cun bi li ji ji zhe. Lu ju dang dam ju su nang dun du xi bi li ji ji zhe ji, yi wei nang zhang di da zhe. Li ga la gun du xi bi li ji ne, xia niang dai nga zui ji ni gai gang xie, li ga nyu le zhi qi wa, nu xiu yi bar jie zhe dang. Zhu ba ngi bar jin tun gui bi ci dong li xi ba xin yi. Li gi ngu dang qi zhu ji, li ji di zhi ngi bar du, li gi zhu dang hin du jin tun yi gu la, nga zhu bi lu zi yong su li la di gui bi, yi ci qia niang la, ni lan ji ba dang. Yin dang jin zhu ku yi tu ngu wa xin yi bar, yi ci par qi wa li, gur ci ji zhu ba dang. Dang cang jiang zhu la tong yi zhu ba di. Bien na, nga zhu bi ren nga zhu bi, ngui bu hin du ji wa ke niang du wun du xi bi ci. Hyo jie jie hyo, ee ya hei sir. Gong zha jie hyo, ee ya hei sir ki, li lu tong li xiba di da yin la. Li ji di zhi, sir xi wu jie ki, hyo jie jie hyo tabi la. Yin ni zhi la, ee ya hei sir ki, tu mung ki mbu tong xibi, gi xiba mi zi tong ta xibi xiba dang. Rang mu rai dang, zi mu rai ji, li ji la, no sang xin ni. Li ji di zhi, yang chang si la, cai nyung xin du ba, zu qi wa la. Nga zui ji dang dai dang jian tun yong qin kunar mei bi, zong zhe dang ju zir ji rin tang qin mu ding ba dang. La bar gi cai mang qi wa, li gur ji mbu zha dang, gur di zhu ba di, li la gun du xi bi li ji ne, qi du mi li ji xie dang, li nan ba na cu ba di da ge, qi du mi mang ki di yin ba, rang hiu su du tu. Zhang yi bar xi bi li yi. Di ne, li ji xie lo ji la, xia du xiu qi wa, li jin ji bu mi da ma mi. Zhang la di ni cui ba dang ta ju xi bi li gi ni gai su dong lin xi ba gang xi. Zi cai ge di wa zhang li.

Sardwetan Junjin Shibi Zaji Jichang Cita Namdun Jujarji Chichun Na Lula Chukawa Shinyinte De Yete Chang Taji Du Ngeba Shinminbara Gakhe Ki Rei Yinzinba Tang Gakhe Ki Sani Yinzinba Gakhe Ki Jujarji Chichun Yinzinba Gakhe Ki Namdun Yinzinba Su Mangyang Namdun Ji Chichun Li Yewa Shina Chichiwa Tang Rinji Leicha Chiwara Dinbi Dreya, Zaji Susu Nandunji Chichu Lazini, Hensir Tedi Yewaka Siyu. Pinchu Gazi Tsunbin Zagi. Yitai no, Parupi Nambadang, Juentang, Hishu Jela, Sintu Yimuentang, Duengha Ji. Pumu Pinchu Ji Gawa Ngunpura Sibase Yimbati. Bina, Chungji Lomi Lucho, Zubi Changli Himba. Ngai Chungji Xiangba, Layu Sili Cawa. Yagun Jowa Meba. Lakin shoba yindo. De la si chung jomu, nisa yangui sangshung. Nan la gaman ziba, sa la midun ziba. Sa da nangjibardo, da ge chung jin ziba. Chui ger chungi dawa, si mei to ren ga chin. Ge zo zari nyungma, to sin gang li gawa dabu yindara. Parubi si zo dang hi shue gang hi na yang, ji di na zibi chota. Li bi cedu zabi ngui bu bi gu ni chunba si bi. Rang gawa hyo che la jaba dang, yin zi ziwa dang gawi simba, tuan du jin dun ba ngun sir dupi chunbi che jo yo la. Tuan ngun cowi no yin da zhe, yu no pomo pin zui zi, zi dong gong zhiwi taba dabu dang, yi di dabu ru din ni, na wu ge yun si zhang lin di ba, mo chi yi lang bu niang du si tui ba xiong yu. Din zhu jin zha xe la jo mi gu jin za ki. Dina dindru ge siwo di gandra xie gui ba dang, siwo gandra xie la dindru jo na canghin leba yinmin jubi, zai ki zi re di da yin. Lang yu nyingba yin yang, doba yu na chugu, chung zi cabu mi jang, zi dong yu na chugu. Chumu qi la ma di, chugya rinwa di yu, jiang ma qi la ma di, jiang cu yu bar di yu. Singar lo dan tun bi, yi wong qi ra mi na, rang lu de ji dong jang, gawa yi la men do. Langcho dawe ngwen ba, saagin deli ke ba, adara toyi ma na, bumi gongni diyo. Simba tunba ke dang, nyang doon rojo xiong na, lang la doba me para, rogo xiong ya traba tabi zagi dida yin. Gongdu langwe zagi dida li, din jo joyur na, norji xio ba dang, wang chi wa xe ma yin para, zidong din la, poda zhengwa, pinchu lo tun la, singa wa xe yin gu ba dang. Zidong ki jang na, No ji wi na yang mo ci ta chung tuan la, di hien si ba yin ba ni ji jue bi. Nga jue bi bai cha dang xun zhe jin yin zhe dawa chun tuan ba ma si. Kung ju rang ge din zhu dang cho war jue wi ri wa dang di do ge dawa yang si bur chun yu. Si bu gang hie zang wa dang, gang hie ngin ba, gang yi du wun wa dang, gang yi du ma wun wi ti. Ma re su su ra da dang ri yu la, du ge su su ra yang ci ge mong zha wa ri yu. Tuan ngun jia cuwi nu, mre su su tin zhu jo yur jia si bu la, ci mn zha wa ri jue ba di na. Mre di, nin zhe ta wa dang, zi chue ta wa dang tun ba xin yin ba ma si. Za xie di nan dun jia nga xi cang mar qi bi, mre nang yin dang du ge rang yin hiu qir din ba na. Za xie di qi chue ge qi xu xin yin. Zi dong lan jo wa ma dong war jue bin za ki. Di na, guo qin da bar qi zhe xiong na yang, ping cui zhe zi dong da ding zhu mi ji, ta xie xie bar zhu bi zai ki zhi zhe di da yin. Bian na, qiu mu yuan na zhu xiu, ba le yuan na chou xiu, nga dang qiu xie wun bu, jie jiang qiu ji ma zhi. Zhi zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu yu cui jiang, mi du de ma mu niang. Sa de zhi mu sui bar, li su la bu yin zhu, xin dun za xin zhi mu, Sui jiang sui tun mun tu. Ren gu ka wi ga jiang, ri xiang gu ni yong chu. Ri xiang chu mi ga jiang, gu zhi dang ni yong chu da bu, bi dun zha cha la, jue cai nong er qi wa. Kun jin dang tai zui jin hin dui qi ri din bi, zai yin de ne. Qin zang dang xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nan wu pu mi kun jin jie bu zha dang, tai zui jie dam jia yin xiang. Dili, gaibar chi xiong yang, zi dong lan jo wa ma dong yi nga zui pi ngin dui dang la san di tong tu. Pin cui zhin le, rang ge cu wi qi dang yong na, xiu cu ji jin bi, zan da ga ru, ni gai ka zhe ji cu wa xie gui xiong yi dui ngui di la di ni. Nga zui pi, zan da ga ru, ka zhe wi xiong na dang, nyang zong ji zhi go, jin pi xin ba ji cun bi, zai yi mang bu sa zong xie ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin.

0: 빼나 샤쇼스 송다 드네 네팔라 메 옌다 저올란다 잡다 로마라 예게 랍다 드네 탑라 메땅다 다 덴데기 리스지비게 메제데서 처마데 아니 지 코랑도 돈이 디바이나 아니 샤쇼스 송히비까지 샤라 네팔라 메 옌히비까지 네바 저올란다 잡기비까지 저 로마라 예게 랍기비까지 로마 탈라 메땅지비게 탑 Tindar tezo tsoma te chere isa giri, ane sonwa tan, jimba tan, jepa tan, lepa tan, metanwa laso pa shawa tezo shesa ke yub zan de tenpa re isa. Mato le jitsi tezo go nona giba nda re isa ya chi, jitsi korang tolo salma re isa. Tindar ta tina nda tabi tanda chila, gata laten ke joyi tila, ane shawi yub zan mato, ane gishi te masawa yin zan, nende ki rishi chepa tezo ta nai nimba se mi. Yaya pa yina, hachang ta go debu jina, lo la ngi debu jina, lo la pa debu jiris.
1: Dienju cema mandei tingzinda, lobyun cimi xioju jijinda, jiji cema jibie longtinda, singgen cema nanla gadun xa.
2: Zizhe lasang wumi chida li, cunze li xie zhungzi chaju jin, daje kibi yung lo bie chan de,
0: 选择新的部位西松部但是你们把小孩刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚刚 yote shashu yamba. Nenduwa, tsikurang nol tina nai nimbaya. Tadema yamba, shashu su chon jakta son hibi kasela. Shashu su chon jakta son hibi kasela. Sha kanshi bari zina, son as, chon jakta son as. Son a, chon jakta son ari nene, son giba da kanre zina, shashu chi cheta mara, shashu su chon jakta son hibi, chon jak hibi shawa te chitar. Tenta yamba yamza, ni kasela ta, son yi shawa te ju gishi te, tā cī kūrāṅ kī, jū cī kūrāṅ kī nōm, tā sābū tēngi yōrī. O, sōnsū, gānāṅ sōnsū sī na, xāshū sū sōnsū. Xāshū sū, jī shatū sōnsū sī na, cōng jābī chētū sōnsū. Tēngi kā sī na, cōng jākdā yō hībī kī, tā hījē tū tī, tā nā yī bā, tā gū shē chāng tē bā. Tā sābū sī. Tēnī, dā sī pār, dā jē pī sī. Dā lā dā jē hībī kā sī la, dā jāng kēng kūrāṅ kī kūrāṅ kī chāni, dā lā dā jē bī gī bā dā, dā sī bā lā sō bā kūrāṅ kī chāni tēngi jī yō nā. Yodan hi mare. Wincha, chi kurangu totole, dalan da jayi hibi kasa si mare. Wincha, da se prr da jayi hibi kasa la, shawa da jak jibi ki shawa te, yu giba kare yese na, da sebi che te yinba, seba hi mare. Tiyin di sulu, sulan da jayi se na, dalan da jayi se. Dalan da jibi giba kare yese na, da sebi che da jayi, se prr se hane. Tiyin di seba hibi ki cindega, jabi giba te ta, sabu che ni tengyo. Tiyin lomar monsel tu yege lepta balon tsunba yina, yike lasa ke yote loma re deme je yike labi giba kare se ne ta tsikurangu nono monsel te se ne loma ke te ne yike laso bano momba sebi che te yonpa monsel te se ya te yike labi giba te sebu chi chade bale ta ten nangi je pecha ke na tenda drip te nro nro yu giba te tenda drip che ta teso ke lisi che pa chong jak da se monsel tenda drip se ya tenze ke lade nge che ke yoye te shawa tenze ki yinbi kasa la tā tēsō tēchirē sē tērē tā nā yī bā gīchē yī bā tā kō tā tsēmē rā bā chā tē pārē gī bā tā ngī sē gī yōrē gī bā ngī sē gī yōrē mī tā ndē kāsē tā ngā sō hī jī chirē sē tā xā shū sē cōng jā tō sōng hī bī kāsē nā ndē nō nā lā dēng chē ngī tēng yōrē jī xā shū sē hī bī kāsē sō rē jī cōng jā tō sōng hī bī kāsē tā xī tō rē mī tā chē ndō nī gā tē yāng nī gā tē chirē nā yī bā gīchē yī bā chikpa nana re se na nga zon rigyo amare. Shashu soy shibikaji se te ngari gyanto ku chon jaton rosa ke shabi yel te tengyo re. Na yi nipare. Chon jato shibikaji ta shito te wata gyushe tengyo re. Na yi ba gyushe se. Di na shashu soy shibikaji se te nipa yamba da. Chon jato son shibikaji ta shito te na yi ba gyushe pare. Te nga zon yang chepa tu shigo kore. Oye. Tene ta kondo tu chere se dilo shasi ke toni ani shawa kanga tani giba tani sawi kati pechiri. Ta yin yang chiri se dili, pe na shachi mayi na yang, nepa la me nyi isi, kundren la si yu isi, nepa la me nyi, kundren la si yu, amar gu nyi, si si zamba ta, detang to li tsar yang, loto to hing mi yu tab. Ndangri ki pechiri te sol ti ba yin na, nepa la me nyi,

yongzhong sa la nian zha. Zihin longda ji bi, gi qin pui sun cu su tabu, gi tui ba zang ji. Ma nang ji mei lang du, zihin dan na do bi zhi gong ji yu jung cha la mar hi la. Bi dun ji yu zhur cang hin rin ba, zong ji gui ba lai ba. Dui mi du jin ji ji dan du na, zong zhe rin tang ti, nang si qi bar yu ba. Di yin, zhong nga chue bi yi. La si nin de ji wong gul yi su mang wi, ri zhi yin hi ji mi. Zhubu nan ba, xian la chung si gul hi ji yi. Chung tong ge yi tong yi gong su rin, ma ren mang bu rin han ni da la, da da ang ni ba xin yi. Me si ji ma ren ga pu, zi gui xie ji xie zha chung si na, nin zhen zi gu yi zu. Gan yi bing qi niang zong dang, zhong sen ge ga zhui qiang tong ge tong lin si ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang, zi gar jin ba ma zi. Lo so dang dui bi nui ba yang tuin bi, mang chui du xie wu gen xue cang mi ga bu xie la. Kung zui dui ngun cu wi chui, nang dui piu zong ji cu dang, ju zir ji lai su dung wi. Mang chui zong yin nang, qi qi chui yu ba xie du ju. Gui su, biu jie chung yin na, zhang bur dang nang dui, ju zir ji gang ti ni, ma ra yi su jang ri ma tui bi, to ci jie du lai yu bi. Dara, chung yi xie dang, biu jie chung yi sung zhe ji, di qi chui nga leng jin yi. Ji, chung yi jie nang dui na, zhe dui ya la zi dang, sui nang sa bi ma ri. Xie bi wu lu na bu, ga bi dong la jo xia, nga cu zhu bi dong la jo xia, nga cu zhu bu zhu mu qi, la xin xiu ban zha wa, ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xia ya ma xia, da bi, zhi sun gu ci din la, zhu bu zhu mu qi, qiang hing xia ta zhi wa tang, kang ba kang zhen zhe la, da qiu cui nan zong ba, di yi nang du yong qin, ye yu qin qin bi dong bu, ren gu gang li ga wa, zhi xiang qiu li zhen wa, qi la jo bi mu ba, Nyang zang yin li dui ba da bu, yan yong gu sui yun din qi la bu chou hi xue zang wa. Ni kang xin li di na, jia yi po zhang zha wa. Ni kang nang li di na, nuo zi yin lin zong ba. Deng xiu lan li pei bi, zhun bu si mi mi du. Chue zhang pei ba ya xiong, yu zhi wei ji keng sun da bu, qin cang jo ba qi la, zhun bu lo ka ga wa la su bar, dui mui ji sang ba dang, yin yang gin gu ru yun ji. Lihor chuntun jia kata lhe xia yu zhi jia zhuang na dang, hing er

0: Kangpi nyaja se tu ni ta nga tu ndule nyaja se te konjo ma te pala nyaja de te kare cha do risa na ti nyaja de ke ban konjo ge nyaja de rebe rapa ta ta riwa no ji jong do risa ti nga tu thara se ta thara thara thara ta ka thara la ra ta ta che ge dano thare sto so wa una che na thara ra go ra la ra ra go ina ka ne lo bi ka se res to ma da che ta la ta sa nyo ta tu rebe na dan jo de tong mo bo da yipa de karsana tan phajin jao ran phajin se phajin khembo ge tra de ta tra ge rapa ge tra ge nemo de sal te to gre zo da sa sal tu jin na ten ten khol rapa ole ta chu da tra ge rapa o ru go rapa me na tra tra ngori ji ge tra sal tu li go na ne ri song le ma to tro cha wo ma go lo bo so sho song le ma de de yin du phajin khembo tra rapa nemo de sal to gre zo da rapa je zar ge da re wa tu na kon du ko ta on de sal ta te lo lo lo tra ja to gre zo do o ta te che nga ba de nga won so ra bi thol rong ke song nga ba ko ra ba jong lo yo ba jong lo se de ko nga zu jang lo jang lo se de ta le jang lo se ro ta ra ba de de jang lo se na cha de ta ko ta chen ma chen ge ye wa de de ma to ka she ma ya bu za wo ji de ka she chen do ji de ga ta de ko chen na da ma chen do ko ra ba de ko ji wa se de ko nga zu o te cha do re du ba de ra shi jang ke ji ko de ta ra za ra ju ta ra shi jang ke ki ta ring ge gong de xue le ngo le nga ma ka bo chong le ta nga ma ka bo chong gu ye de ta ta nga chu ngo ka ka de de le ta ne cha rung bo re de ji ma ra cha nga ma ka bo ji ge chap zo re yo jo te ka re sa shi zo se na nga mo che la o ta ma gen ba chi ma gen ji ngo nye ma o to ta ka bo o to rung bo o to ra ba o to che gi ta nyam nyong de de bi go ne ra bi ge ra shi de ja ol ta se bo ha ko cha re ta te te ji dor du na ta nga ra bon shin ge gan cha xiong zi ge che chu rabi keban do bi ge thara nga bon da je chu me le wa ta ra go nga bon da zo wa ta yo re je chu me la wa ta yo re ta ra ba ra go jo ta lo mo wa ra de zo ta ku ze re do je re go mo bo chi ra jun do so ta ngo le ta nga ma ta song go go ta ju ka re na ta ra ba shi te ne ne ba ba le te ne je ba shi na ta ra sa re pa do le chi lo ju kong to che din ta ti yan lo ju kong to ba ta che din ge yi cha ta kelen ye ge cha ji go le ma re te ma do ba na nge tun du ten so nge chu lo ku tun du khie ri nge la ma ku tun du khie so se na te te nge pa ma ku tun du khie san ta te ta ma chu ju ma re ti yin du nor du na te lo ju kong kong tong ke chi da ding ke ten de yong ke ngun ke na te ra ba ma do re ba do ji ta kong che to ma das ta ti nga rong ge shim jo we le ge cha yin ta yen da ge shim jo we du ke si kong che li ge ne ba kong zun bo kong to bo ta ra wo na ta ti ta de du ke len ju re dedun go zo geja xie ji la yi tol pa ji re ta ne jo to ka cha da we ji ta ne ge sang tong bo ge ton ta ne xi cho ju ton da ji re da ta da de zo na nga zo ge sang tong bo we ma we ko ma do ngue ne to ne nga za ka le ma de to wa ji tong na ma zo pang da de be de ta na ta ne cha bu gu na lang ba pa le ba tong mo gu na tong mo me de se ba chu me ba ji ta na du na ya ji ra ma da de ma ra cha du ne ka ta na la o ka zo na du ji ton da ji re da ten su
1: gela ge rebe zhe yi ci xie ji kan zhe yu bi xi ji ge jie sen zhe leng ye le ji xie xie xin nan ro na
0: la su la su ta re ba si ji de ta jie dang ge ten de ta ta da re ba wo de dao bai si ta nga zu jie ge dao bai sen de wa wa ten yin du zhe bi zhe ci xie ta mo bo wo da de dan de jie dang ge re ba si de xia zhu de qi jun zong bo pu song zuo bo ten de jie jie sen ge ta de gong zu qie le xie ju zhong guo ta ten yin de pe na re bi zhe ge ci xin ga de ta pen song de guo le yin a ma de ta ten yin re ba ge bu xia na re si ta kodu tsawa neji mazong le balo demdem sta ta te nyechu chenpo goda kome chungwa neji mazong le nyamon chungchu o ta te zabi chode dare dare ben chabje mada ta ko nye hajung nyechu chenpo lakbar do dare nga zo shi yungdu mzibi chehu se ta lo chungchu ta ne bomo mzime se bomo mo lo chungchu ta penna panna pache jamna ra temi ke kora jam nan ra, nilo jam nan ra, pomo nganjor jam nan ra, temi ki ko kare zuyo suna, hajung ki ta zubo de ta konda, o nyencha tobo chi kota. O ta, pandro kombe tabja zilis, ta di zenyam di jencha ta, ha legu bi ngoma ngatsu, ta ta zunghe no la ngolo se mo mo bo jo re. Ta deso ngo re tena lo re res, ta pe ta ngo de zenyam chenpo yo ba. Ta tari ngatsu tu chao yungdu pe na, pandro kombe tabja zhilis, ta pandro tsonong chagurwa. Pandro kombe tabja zhilis, ta hajong gerenton chenpo, pe mesi biti kardab da nyen chok da chenpo. Tsonyong kombe zhijia zhilis, zhijia zhilis. O ta tanda ka nyen chok da, ta ne tingi chechu pusong chobo, ta ne tanda chi. Sali silin zhijia zhilis, 다 살레스리 디파로 타나 온 데미 제주 모보치 소

0: Pomo, che nyu ne te mbe ne chi yin. Che ngu ma nye mo be do. Taron lo yu chi be do. Rungu shi u tong. Drupu no ge gang du shin ke cho. Chu nyin je de bi yu ne te. Je te chu.
1: Nye ta tan be me me tu.
0: Je ta re. Mbe da chi yin. Mūshulē chūyōwē āsāmi tēlā āyī.
1: Āsāmi tēmē, nī sēn tōmbā rē tsāne, rēwā mē bāyī shē.
0: Pōmō nī jī, chē tēndā sēn tū shīgī mā rē. Gēnchū sōn jī, chē shā jī.
1: Gēnchū sōn jī, jī tē tū hua yī sēn kī yē lēn chēn rē. An chung ki ngā gīng kēn mē bī bōngwō hī yē lēn chēn ēr.
0: Gēn chū, gā nā yī nā yē rī. Gēn chū gī, tū jī shī jī zī tē yē rī. Jī tēn dī tū, mē mōng bō hī gī, chē lā gā jī tē hī gī rī.
1: Jī tēn tū, ngal gankhi yo mare ni ame ngal ga mare nga she cha dung ro cha re ni ape chu nga ga mare kong nga chu nga gam bi no she z re mo shu lo i te wa nga ga mare ke nga sho na asa mi na ma le z re nga de chu me men kho mi hi re
0: po mo ni ji che ten ra ma se do Nye ha kondu du. Mushu le che le gahinge. Tarong, che nyu du ju ame chong. Che la gari. Mai sende, nayong, che la gairi.
1: Bala, nye ama nyu le me. Che nye ama jiho.
0: Me, pomo. Nga pa me le ma do pa hiri. Nga chu ama zo jie ma ri.
1: Rata che nga li hapon tanda si re. Chu sen ti nga nga li sa ku si du. Chiru to nyong po ye du. San che tang che. Nga nyong yi se wa de. Me na le de shi tu yin. Kya cha ya po hiri ji ha ko du.
0: Po mo ni ji. Che gan chu ge sha ji re. Chua ya po ji si. Rōng sēndu shē māndu. Chē mā shē nē yā rājī sēmu hīngi rī. Tū nā yōng tēn rājī.

0: kyu tuyo bi se rosums
1: ta jena chi ge
0: du de jin no so na chang de du po zo cho de zun ten ge de yo ba ni ku ma de ge ko
2: gen cho chi chi ni po sho ru ni po sho ru no tu chi chi
3: ma ge lo chi san ta ma ji chu po xian ji ma de gen cho tu ji ji chu po ne de zho ji de
4: Hey, Aro, Asami, yondo ja sojo, yondo ja sojo.
3: Ma gino, chupo yo se se, njo pa chita sanro. Galeti.
5: Ama.
2: Bu, che yo se usi. Bu, njo pa sosha chenje la kaji hu.
5: Kaji chi. Lama kuncho chutsu rea.
0: Chu tenra magu. Chu ngale geta kakhe len trompo jodo nye.
5: Chila, chanta chi.
1: Yonu ja, chu tsuchu no ma wonga, yunay tondai kona pungpo ki chansu zi.
5: Yi, ma tsumu kashi chi, nguchi chi tu. Pungpo ji yunay tondai kala shanyong.
0: Chu rongso la leka de sui lea chishu.
5: Chutsu, chutsu chasu ki.
0: Chu tsu chanju pungpo de, ni aja re.
5: Chutsu, chunjin ji ajua, di nga zu gana sepo re, nga zu di nru du ku shu tsanga.
1: Dene chun nga zu hijaki kuedo.
5: Di ni mu, ma jigi nga la, ngu chung si rana e san du zi, nga san du zi si. Ki chan zi du, jia lang ji yunu cung du ka la, jang rong zi, nga ya zi zi. Ji da du, pongpo ji renga, chung si cha shu. Mu di, da du ngu no chung zi, nga ya zi zi. Nga zu, Pongpoji janji mato, yedang shichi li sami.
1: Chetso la ngu jomu de suri?
5: Ngu mishi, Pongpo de jomsa ji. Mate nga tsu arang tosa tisho, zato janji shisa ji, yuri shi mati. Nga yanji mungu sa ni, jopa chana la joyong si, di tatan tanda risho.
0: Chetso Pongpo de gane jomu zi?
5: Di gomu, muna ichi ni, mate nga tsu pachi shichi jindu. Pachi, kachan shi ki, Zihkaagi jagu ni shanzi na shad.
1: Gambi zihkaagi jagu ni thachar re.
5: Re. Gumbu la chi zihkaari. Natsu guka leji, mate, natsu la kai matra mato. Pung gumbu ki go so na. Natsu tsama shichu mato yoli mare zi.
0: Yunshuja, chu tang de tsoma dimba yin.
5: Zidaw chi chi yu na, li jindri chi khaja re.
0: Ya, dine chu ya long, ngi nyang lasa la mipung zo sanzho.
5: Jindji tsu nga jiao shung. Chi tsu nga la chizu na nga nyi.
0: Chu!
6: Gracias.
7: Ah,

0: Böch yongdan zombu ling la chep. Zombu ling ki nyamnang böch choro. Go nyeni tata sen yibanda na, böchon longtin nyintin li kongja kongki longtin re.
1: Chubu namba gugandi mo, dirangka linci no, rangja jia ngui mi rini shuja yinbi, böch jia soju rini mangji gur ngotu shuji yin. Chubu zo linci da nyinji, böch jia soju juzar mangi la, junga doza lunbi, rewa yu. Bejongjie soju mangchui lugi na marendi longu tongcha ge renni tamar jua xie zhi. Marejie sangbin nindue da qi tui renni ji rintang da, zi qi rintang da ding yue. Songxue ya bu yi soju lugi la ju luen da ding mu dabar si ba na, nga su cangmin gin chi ge ji ye da du ni ding ba xie zhi. Zhubu namba, tanghui la mangchui lugi ji gu dun gu ru xie jing yi. Mangi na zongre juza jitrui do xiongwi, qien kawi gichi juza xingyi. Diya, mangi parje ji lo jula di na. Mare sunja xingyi na ya, diya mangi ji toma na, mare diya mibu nang la, goda juzi ji daidi gicha xiongji. Kongju, nga zul ji juzi na, rinxin sato xibar ngon la. Gai diya, mangi na, xichu ji chuwi cika dang, manang la, rangdo ji juzar sa zong ji lo xin mi jing. Nga zul jindrui dang jintu yin. Tuxi nga zura, diwi namang pyunzong choba tang. Mi ri jie xie zu la, zhe ren jie yewa jie tuanpa ni zong. Mang ye jie namdun che kong diwi jia jie tang, namba diwi pyunzong, sa zong jie tai ki tang, ju zir jie rin tang, diwi gong tur song bi. Zong re ju zir chue, rang ni rang jia tui bi, ju zir jie namba xie la ju ba yi. Di da bi ju zir namba dir, ma ri su su tang, sa ni su su ru, man du man zha wa ri yuan na yang. Tsamar tui mong ge qi chui xie yue bi. Mang ye jie go dun la, nga zur ma mang ji, nga tu ni sa zung xie bi, lu ci tun la, de zhur ngin jin di bi, cai ji zong re gang he, zin dang su lin chou ba xie yi. Mang ye ne, mo re ka ge zong re na, zhang ci mang yue da, na mang pui zong cho xue jie zong re ge nang ba xie yin jing. Lo ju jie cho ju ren mi di nu, de tui xie nga zir jie nyang nyong xio dong dang. Jire la lo su, nga zur jie ronda, ro zi jie per jie jie la, ba gawi nui ba jia ba ma si. Zhe ren yu bi xie cu nong du, jie qi nga zun ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xur zhe ren la tai zui dang, lo ngi su ngi tin du xie dang xie jing yu la. La bar du, di mo re di dang, di du gai su zui xie cu jie cua dang, mo re di sin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong ni cun par xie bi. Mare ne mare ju bi, mare ka ge mangye la, zong re ge rintang zang ma si. Xiu gang jie yi ting ni, xian jiu ge rintang qi qir ting ba xin mu gui ba si. Nying ba, mangye jie yi wei gu ri na. Mangye jiang, zong re jie nang ba xin dan zha wara, nga zui li xiong xing. Xi zu jie cu wei per ji dan zha ni, na mang pi song cu su jiu ba yin. Mi ri, dui mi xi zu ni, zhe ren yu bi xi zu su per ji xiong wa di. Mangi ji nam dun che gong di wi jia qir xin la. Mi hi re ji chu zi di ren xin pa wi. Mangi sa zong ji tai hi dang, mangi ji rei dang nam ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, ma re ji qi bar mang wa dang, ma re ji le yang sa ni dang yu di qi bar qi wi, mangi ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni he xiong ga wa yin. Wen jiang, mang ye la yin jiong nang ki, zan lan tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi, dar di la ye zong ni, hiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong li xie jiang, nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang ye ji rei xie yi. Li ji na, mi rei ji mi bu nang la, nga zui xiong wa dang. La bara, nyang dai zhe nga zui cua xiong wa ni dawa xian yin bi. Mang yin nu xiong ha xue si ri. Qi dui mi li yin na, mi bu nang ji